0: Awu
1: Hayi,
0: siyabonga. Khambeka kahle kodwa emgaqweni.
1: Hawu kuyancenga kakhulu. Hayi kuhle kusekuhle. Inkonga nje bese moya river. Sengathenga.
0: Hayi khasi phansi.
1: Hayi khasa phansi yona kodwa kuyabheka.
0: Okay. All right.
1: Hayi abengithatha abambala mntwana.
0: Okay.
1: Abengithathe odede zondo emabhaceni, thathe umenzi masibuko ethintwa. Ngithathe umnephisi owasethintwa, thathe umzethu wasethintwa, ngithathe abafowethu asebenza nabo emavereki. Hayi, ngibonge mntakama.
0: Kuvuka mina-ke ushayele ngokucophelela ube right.
1: Hayi, soncenga njengendlela sobona.
0: Kulungile-ke, siyabonga. Sithole omunye la ku-line 2 cause sawubona. Molo. Okay, sisinqamukele. Sithola umunye line 3 sawubona.
2: Mbali.
0: Kunjani?
2: Hayi, siyaphila ukukhuluma namizana khona la publishing.
0: Yep.
2: Yeah. Ngizokukhuluma ngesikole.
0: Mhm.
2: Hayi, na, ngizokuthatha ukuphumula ntombi ngikhumbuze ngothela.
0: Mhm.
2: Yeah.
0: Usiyozuvuka nini?
2: Bang, phakathi nje laba nje. Yabe nginabo laba abahamba nganawo akwaqhuka ama-SSJ wonke.
0: Okay.
2: Bonke abaqhuka nama-PSL awaqhuka nabo ngamembali.
0: Okay, siyabonga. Uyoze uvuke nini-ke njengoba ulela ngabo 10?
2: Uvuke ekuseni kosoza.
0: All right, I know. Siyabonga. Uphumule kahle.
2: Yabazumasa nje bonke uyabathatha.
0: Okay. Bayakuzwa ukuthi uyabathatha bonke. Siyabonga.
2: Yebo.
0: Danko, sithole buye futhi ukhozi. Hello.
3: Mtakama.
0: Sawubona
3: mntama.
0: Kunjani mntakama?
3: Londa mntama.
0: Ngiyaphila mina, wena unjani mntakama?
3: Ngiyaphila mntama, ngizwile iy'ndaba zakho emntama.
0: Eyi bakithi, ngoba zikho zimbi nje siyabonga. Angiphoxi mina.
3: Mandla kankulunkulu nkosi yami siyabonga.
0: Sawe
3: mntakama, ukhuluma nokilini kaZungu la eMoriva.
0: Yebo.
3: Endana kusifakela.
0: Mm.
3: Cha, ngithi ake ngibathathe mntakama.
0: Yebo.
3: Ngiphuma nje la midway ngiyala eThekwini.
0: Yebo.
3: Ngithi ake ngithathe unhlaka kaBhengu lapha Total Power. Ngiyeka Aquili, ngithathe unkosi Nathi wakanene. Ngihambe ngiya kaJoey, ngiyothatha uSipha wakwaZuma. Ngize la kwa-SDS Lodge, ngithathe uGeneral Mzo, uNtsokovana uMadondo. Ngizothatha uClive India lami, ngizothatha uMfokambanjwa la eMaritzburg. Ngithathe uSiya wakaSithole, ngothatha uLucky wakaSithole. Ngiphinde ngothatha uNgxamela, awu ngikodwa mathe inkosi endala. Cha, ake ngibonge umsakazi, ngingakhohlwa phela usicelo lapha inkabi yami. Awu, uyanginika iy'namba zaphephuka, ngiyabonga umsakazi wami omuhle.
0: Kulungile, siyabonga.
3: Amen.
0: Danko, sasababili mina nje bokugcina. Ukhoze, sawubona.
4: Awubingelele Mambati.
0: Unjani?
4: Ngiyaphila, ukhuluma noThokozana washabalala la esikothi wembe, sasiyodume ngelikadeda silini.
0: Yebo.
4: Ya, ngisacela ukubathatha, ngicela ukuqale ngithathe nje amaphisi namaphisikazi, bese ngithathe ubaba unkosi lapha ehlalweni eziphezulu. Bese ngithatha ubaba awonke lapha ka-Chrome Carriers, bese ngithatha insizo engidonsa nazo la ka-JG Hollers, bese ngithatha insizo engangidonsa nazo lapha ka-Windbag. Eyi, ngabe ngiyakupha into yakho manje ngiyadiliza la. Ngiyabonga.
0: Akuluso, siyabonga.
4: Angibonga.
0: Danko, sibona ubani omunye simthola yokugcina cause.
5: Hello.
0: Hello, kunjani?
5: Saphila.
0: Ngiyaphila nami, uba inkhuluma naye.
5: Ukhuluma noMthokoziso wakaZondo ekuvukeni emkhaya.
0: Yes.
5: La mkhaya, eyi, ngiyakhala la ngilako kwezokuthutha kwezehlabathi, besacela la uBootcare Tom Zobe ukuthi eke ngilayela ukuthi umsebenzi utholakala kanjani kumafosentrela lakaseShoprite, oba nginokwabuka la emakhaya ekuvukeni. Ngibe nesifiso lami ngake ngiyibone ngishayele ihosentrela aseShoprite, ke ngiphume kulezi ey'ncane nami.
0: Oh, okay.
5: Ngiyacela sisi umkhaya.
0: Hayi, mhlawumbe ngolwesini oluzayo oqhamuka nayo-ke incwadi esesitshela impendulo.
5: Hayi, ngingabonga, ngake ngijabule nokungiyafisa nokumbona uma ezodiliva nje ngapha emakhaya.
0: Kulungile, hayi, khululeka iy'fiso-ke. Ufuze mina, uthembe mina ukuthi into oyifisayo igcina iyenzakalile.
5: Ngibonge nje emkhaya ukuthi uvale ngami, ikade ngizama.
0: Ah, kanti uzana nento enkulu, yazi ukuthi ebalulekile, siyabonga.
5: ngiyajabula nje njengoba naye ekhalile ukuthi kukhona abantu abanokufola la kanti abezempolompatho, kukhona abantu abafuna ukuveza amathuba omsebenzi.
0: Yeah, I know, khululeka. Bayalalela, abalaleli uma ukhuluma nabo kahle bayalalela. Ingakho beyabalaleli nje.
5: Ngiyabonga nje, ngiyafisa nokumbona nje bayezodiliva ngapha emakhaya.
0: Hayi, kuyokwenzeka ngelinye ilanga, siyabonga.
5: Ngiyabonga sis.
0: Ireda akuyikho into eyihlulayo, umsakazi wenza zuthi, uyabahlanganisa abantu.
5: Ngiyajabula sis.
0: Alright, kuphile bhuti, bye.
5: Saphila.
0: Bye, sivale kanjena ke mlalelo Khozi FM njengoba njengamanje nje imzuzu isimi kanjena isikhathi 2:53 sesoya ngalana nami ngikhokhe ezami kweletu ngivala kanjena ke kodwa ngithathele ithuba ngibonge kakhulu kuwena mshayeli wempolopolo ngifisele futhi ke uhambo oluphephile sengathi ungahamba kahle uqhubeke nje uphushe usebenze uyibone futhi ke nento oyisebenzelayo wazi ukuthi ke ufuna mhlawumbe ukuvusa ekhaya kodwa nje konke okufisayo kube sekubonakala kuyenzeka ke thukuthuku zakho uzidle kahle kungakuba ukuthi nje ungena lapho wena etrackini uhamba kuze kusekuseni kodwa uyiboni nento oyenzayo so ngikufisela konke okuhle wazi ukuthi ngikuthanda kakhulu shayela ngokucophelela sihlonipha nemgaqweni siphathane kahle kamalami ke ngikulonda ngakwambathe sibongo sophinde futhi sihlangane ngolwesine oluzayo noma uzongithola ke ngomsomluko singithi ke cobela kufalaza mlimi phakathi kuka 3 no 5 njengoba mina sengiyideda ke inkondla ngikushiya ke naye uphindile wakwaphewa uphindi phiyo zohlala nawe akunikeza ulibo lokuqala kusukela ke manje ngo-3 kuze kuyashaya ke u-5 ekuseni singaqhubeka nje naye mina ayisengiyolala sekuyolala kangilandela mhlawumbe inkundla zokuxhumana uLonda Mbatha ku-Facebook Instagram Londa_Mbatha ku-TikTok uLonda Mbatha
6: buzukambo zang

0: Ngubekho Mbatha phambi kwaloko buzweke umculo omnandi from Umzumbe Inspirational Choir bethi Messia sizokhuleka sithi uyabusa yena njalo uyabusa yena njalo sekhona mfundisi umdunge namhlanje ekuseni sizokhuleka abantu besifazane ngithi ngalo mculo sadumisa nje ngene giyeni lomkhuleko uyazazi idingo zakho ezidinga uNkulunkulu khakha ukwazi ukuthula mfowethu makukhulekwa awukwazi ukuthula makukhulekwa khona omunye bengimbona uthi hey cela nikhulekisa ngazo umuthando ungene kakhulu ku-gambling baningi abantu financial uNkulunkulu uyababusisa usathana abadonsele ekutheni bayimosha imali bagembule kube sengazi ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho ebantwini kanti usathan uyalwisa financially sizokhuluma i-breakthrough financially namhlanje kuma-decisions owathathayo njengemali akaphuse hey bazalwane ukuze singabi ngabasweleyo ebe ethi uNkulunkulu ezwini lakhe asiyukweswela ngakho-ke sizokhuluma isibusiso kwezezimali namhlanje kuseni sisangena nje sekhona umfundisi umdunge sikhuleka nje sithi namhlanje akukho uNkulunkulu akulethayo empilweni yakho ongezokuqinisa noma ngabe yini ekuvelele namhlanje umuphi umtshwalo uthwele kodwa uzokuqinisa siyabingelela mfundisi siyabonga kakhulu kuba nawe futhi
1: amen amen ngiyabingelela nami egameni leNkosi uJesu
0: amen amen siyabonga kakhulu bukhona bakho mama izwi nje likaNkulunkulu ebese sikhuleka
1: amen amen ngibonga uNkulunkulu ke nami ekuseni sengibingelelile abalaleli kunye nawe indodakazi elibingelela uNkulunkulu Baba umoya ongcwele nje ezikhona laphakathi kwethu bazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu haleluya ngiyambingelela ke ngicela ukuya ezweni nje quickly bazalwane ukuze sikhulekeni siyithola izwi laphaya encwadini kaNahum isahluko sokuqala sifunda nje uverse 3 kuphela othi uJehova uphuza ukuthi kuthena mkhulu ngamandla akenzi onecala abemsulwa uJehova unendlela yakhe esivunguvungwini nasesiphephweni namafu ayibhuqule ezinyawo zakhe haleluya ngicela nje ukuma lapha abazalwana bangcwele boyiqhubekela ngoba bona bakude kuboneni mina nje ngicaphuna leyo vesi engizokhuluma ngayo ayibonga Nkosi bazalwane ekuseni nje bangcwele ngicela sivala amehlo siyabonga baba ngezwi lakho uNkulunkulu wethu elinguwe khuluma ke Nkosi yami ukujula kwenhliziyo yakho ngabantwana bakho emhlabeni khuluma Nkosi yami ukufisa Nkosi yami kwenhliziyo nokudikiza kwenhliziyo yakho ngabantu ngoba wena baba uthe ezwini lakho elinye unemicabango emihle ngabantu siyabonga ekuseni uNkulunkulu wethu thatha udumo ke baba malidevelop izwi lakho ezinhliziyweni nasengqondweni baba nasemzimbeni imbala Nkosi ebuthakathakeni libe impiliso siyabonga babongcwele egameni likaJesu malenze konke Nkosi yami ukufiswa abantwana bakho thatha udumo kuJesu Kristu Nkosi amen bazalwane ngifisa siphuthumeke nje kafishane kuleli zwi engikhuluma ngalo ke kuseni uNkulunkulu sayala isizwe sakhe ukuthi noma ngabe isimo asihambi kangakanani kahle noma ngabe kuningi obonayo kungalungile noma ngabe kuningi okwenza uze ugcine mhlawumbe kwesinye isikhathi unokumngabaza kwaNkulunkulu kodwa ngifisa ukusho ekuseni noma ngabe kuningi kangakanani okuphendukele ngakuwe bona ngathi imicelisolo yonke yomhlaba ikhombe ngakuwe ngoba zikhona izimo bazalwane othi uthi ukhona nawe ubone sengathi umhlaba wonke uphendukele ngakuwe esengathi uma umhlaba ubheka ukuwe ubona ngathi uyajikajika uyakwemboza noma ngabe uyabona ukuthi uphendukelwe ngisho nabantu imbala nabonke abantu ekumele ngabe basondele ngakuwe kodwa ubona bephenduka bephuma kuwena kodwa ekuseni namhlanje ngizothi izwi leNkosi lithi uJehova uyaphuza ukuthukuthela kanje ngathi bazalwane uNkulunkulu uyephuza ukuthukuthela uNkulunkulu nesineke bazalwane uthandwa nalo ngumuntu lenze phuze ukuthukuthela bonke igama leNkosi uthandwa nalo uNkulunkulu ngomuntu lwenza jule uNkulunkulu ngezikhathi zonke ngomuntu ancenga uNkulunkulu amncenga umuntu zikhathi zonke ngoba uNkulunkulu akuze ufike la ebhubhisa khona engancenganga
2: kala nenge ukuthi umuntu ayiguqule indlela yakhe umuntu alishintshe uhambo lwakhe umuntu amlalele uNkulunkulu kukhona inhlupheko esiza ngenxa yokuthi unqabe intando kaNkulunkulu zikhona inhlupheko mhlawumbe ongethandaziswe mbuzo ekumele uguqule inhliziyo kuphela ulalele uNkulunkulu okumele ushintshe i-focus okumele ushintshe ukwenza ekumele ushintshe ukukhuluma ngoba uNkulunkulu uyephuza ukuthi ukuthela unamandla alibonge igama lenkosi mkhulu ngamandla kodwa kezo neqala bemsulwa yedela abantu bakhulume ngawe yedela abantu benza yonke into abayifunayo yedela abantu bakushiya yedela abantu basholokha baqaba ngayo ngawe kodwa onokuphelele ngawe uyeshwa uyidongezo neqala bemsulwa uNkulunkulu akenze neqala bemsulwa busuku uphika uzofunge ngoba lithizwe lenkosi asingafungi ungephiki isotha uyazi uze usunge ngoba ufuna ukukholeka kodwa namhlanje akasho ukuthi uNkulunkulu akenzo necala abemsulwa uyephuza ukuthukuthela qaphela ukwenza kwakhangaza thukuthele ngoba uyephuza ukuthukuthela kodwa akenzo necala abemsulwa noma mina ngingakuthandi ukhuluma izinto ezimbi ngawe ngoba angikuthandi ngoba sinohlobo labantu esihamba nabo sinohlobo labantu esibaphiwe sinohlobo labantu esingabaphiwe okwenza singabaphiwe sikhuluma izinto esabasifunayo ngabo sikhuluma izinto abangayithandi nesinge bona sibathande ngompe nje sibafunayo kwakhuyethu umuntu othanda wonke umuntu okenzo necala bemsulwa ekuseni nje bazalwane ngisothi nantishi likankulunkulu badedele abantu bakhulume ngawo inkinga esinayo siyakholwa kodwa sifuna ukuthinteka asifuna abantu bakhulume izinto abayithandayo ngathi asifuna abantu bakhulume abasifunayo ngathi sifuna abantu bakhulume izinto ezithandwa yithina ngoba thina sasithintwa noma sikholwa sifuna ukuthinteka kodwa uNkulunkulu esimkholwayo akenzo necala bemsulwa bazalwane ngisosho njalo ekuseni ngisosho njalo dedela izimo zihambe indlela yaso empilweni yakho dedela abantu bahambe ngendlela abayifunayo kuwe kodwa uNkulunkulu omkholwayo akenzo necala bemsulwa God bless you.
0: uNkulunkulu akenzi ocala onecala abemsulwa kodwa uNkulunkulu futhi ophuza ukuthukuthela. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu akasithukuthelele namanje, size kuye sophonsa konke kuye. Usasisa nje ma emkhulekweni namhlanje, sikhuleke nabantu bakaNkulunkulu balethile izicelo zabo, kodwa size kuNkulunkulu onomusa nosithanda ongasibheki njengabantu. Masikhuleke ma ekuseni.
1: Siyabonga baba wethu ongcwele ekuseni, uNkulunkulu wethu omhle. Siyabonga baba nangokukhuluma kwakho kunzulu kangaka Nkosi yami ezimpilweni zethu. Baba wethu ongcwele ukhuluma uNkulunkulu wethu ongcwele ukufisa kwakho ngenhliziyo zethu. Baba wethu ongcwele ukhuluma Nkosi yami ukuphila ezimpilweni zethu nokumetha ukuthi Nkosi yami thina sesisho izinto ongazisongo ngempilo zethu. Sesikhuluma Nkosi yami ongakukhulumanga uNkulunkulu wethu. Uthe wena baba wethu ongcwele ukhuluma ukuphila ngempilo zethu. Thina sakhuluma ukufa nesitha sashesha ngempilo zethu ngenxa yokuthi baba esikhulume ngempilo zethu akukona lokho obufuna wena Nkosi. Wena ukhuluma ukuphila Nkosi yami thina saqhamba amanga aqhamza esitha ngempilo zethu. Baba wethu ongcwele esitha aqhamba amanga sathi asisebenzi esitha kwasha yonke into esiyifunayo esitha sathi ngeke kusaphinda kulunge ngempilo zethu. Kodwa wena baba ubungashongo kanjalo Nkosi yami sesifuna ukufuza wena ongumdali wensuku zethu ongomdala wezinsuku zethu egameni kakhe saqhamba wonke amanga. Baba wethu ongcwele ngempilo zethu siyaxolisa Nkosi uthe wena baba ulimi lwethu lunamandla uNkulunkulu wethu ongcwele amandla esiwasebenzisile Nkosi siwasebenzise endaweni ezirongo amandla asolibili lwethu. Baba wethu ongozabulala ukuphila kwethu obungashanga ukuthi akufe obungashanga ukuthi akungaphumeleki abantu Nkosi abahlabelela izinto abazizwa ukuthi ezimpilweni zabo emijanini yabo soze baphumelele bangasho lobo kushilo wena uNkulunkulu wethu ongcwele sizothe ekuseni baba nabo abantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele awufundisa ulimi lwethu uNkulunkulu wethu ukukhuluma okulungile awufundisa ulimi lwethu ukukhuluma lokho okushilo baba wethu ongcwele impela baba wethu onamandla wonke sithandaza iminyaka okungathi izinto zethu asilungi kanti thina Nkosi yami esikhuluma Nkosi yethu engcwele izinto ezingekho enhlizweni zethu kodwa ulimi lwethu Nkosi yami amandlalo asisabalale ezindaweni esironge baba wethu ongcwele usesifundise baba egameni likaJesu Kristu usesifundise wena baba ezwini lakho ukukhuleka sinxuse sinokubonga kodwa sikwenzi lokho sifuna ukubonga sekusezandleni zethu kanti simambezela into esiyikhulekelayo baba ekuseni
2: okanye inkulunkulu wethu nasi sizo sakho baba thontwele ngiza naso babikile inkosi yami abantwana bathi ziningi baba wethu namandla onke ngezibale inkulunkulu wethu kodwa baba thontwele ngiletha kuwe uzobona ngibopha umthwalo omunye ngiwuginqe nakuwe inkosi uzobona nasi sizo sakho siyabubula ngokuningi okwahlukahlukene egameni likajesu izwe lakho baba niyakhala nkosi nidabukile akulungi lutho liyahamba liyayeka akulungi baba wethu intwele uzobona mdala wezinsuku zethu asithokozini isizwe sakho iyakhala baba lungisa unkulunkulu wethu lungisa mdala wezinsuku thatha udumo lonke ke baba wethu intwele ngabanye ngabanye nkosi yami uyabazi nabangabikanga nkosi kodwa inhliziyo ezibalayo qhubeka nkosi yethu intwele ubone unkulunkulu wethu onamandla wonke ulungise ngoba wena baba ubona ulungise egameni likajesu kristu inkosi yethu
0: amen siyabonga kakhulu mfundisi ukushiya nje la utholakala khona
1: amen ngitholakala ke ngihlala lapha eChesterville ngizophinda ngihlala lapha eChesterville extension 1 siyakhonza njalo ngesonto kusukela ngo-11 kuze kube u-1 enambeni engitholakala kuyo please ke inamba yami ngingumfazi ngishadile angiyikhiphele ukushelisa ngiyacela ukuthi umuntu odinga inamba yami akube uyithatha ngoba edinga umkhuleko kuphela akube uyithatha ngoba edinga ukusizakala kumoya hayi ngoba ebona intombi ngiyona intombi ngingumaphungula ngidabika exobho ngihlala la eChesterville ngokomuzi wami ngiyindoda yomfazi ngiwumfazi wendoda so ngiyacela nje ukuthi inamba yami angingabe ngigcina sengixabana nomyeni wami ngenxa yokuthi abantu abayithatheli inamba yami ucela ukusizakala inamba yami 079 59 059 079 59 056 49 ileyo inamba engitholakala kuyo kakhulu ku-WhatsApp yaxolisa ukuthi angishongo ukuthi ngibuye ngibe semsebenzini ungafuni nominini ngitholakala ntambama kodwa kakhulu ku-WhatsApp amen
0: amen siyabonga kakhulu mfundisi sihlangane ngolesine olulandelayo
1: amen
0: amen mfundisi umdunge shumi nanye mzuzu shayela ihora lesine hlelo libo lokuqala siyakubingelela uma usanda vulela umsakazo wakho sizokhuleka kulesi sikhathi nabantu besifazane sithathile icelo zabantu konke sikisa kuNkulunkulu uNkulunkulu ophuzayo ukuthukuthela uyasithanda

Just celebration, Matige. Uchesu yangi nagegela. Siyahlabelela ke nje kanje siyahuba siyesifumane sethu semthandazweni wethu. Ngiyabona abantu banyakazela futhi omunye sengikhohlwa nokuthi ngisemsebenzini. Uthi omunye naku ngizoba late bo. Siyadumisa nje. Kahle kahle yona mvuselelo yethu encane lesi siyenza. Since ke sesingasangeni ngolwesihlanu siyagcina nje ke manje. Senzokubona ke mina ngesonto ngonani kuya kuthefe bukhoneni. Kungenjalo ulesibili kuya kulesine. Suke sikhuleka nawe siqala usuku sibika konke enkosini. Ngakho ke siyakwamukela mosanda kuvulela umsakazo wakho sesiyaphuma ke nokho kulesi sikhathi sizokwenza umthandazo wethu uzosho lawa mazwi nawe emva kwami. Ngibusisiwe ngesibusiso esicebisayo, ngibusisiwe ukuba ngibe isibusiso, imindeni yonke umhlaba ibusisiwe ngenxa yami, ngenxa yesibusiso esiphezu kwami. Ngiphezulu kuphela, ngiyabusa kuphela, ngiyanqoba kuphela, ngiyabusa phezu kwezimo zonke. Ngidalela ukukhanya ngezikhathi zobumnyama, ngize ngiphelelise icebo likaNkulunkulu ngempilo yami. Besithi ke kunqoba abaphikelelayo, uthi ngizophikelela, ngizonqoba, ngizophumelela. Ayibongi Nkosi, amen. Kuze kube isonto elilandelayo, noma kuze kube isonto ke nje ekuseni, ngizobe nginawo phakathi ka-9 no-12. Kungenjalo ngolwesibili ke bafowethu sobe sikhona la, sikhuleka kanye nawe. Inkosi mayiqinise, hamba ngalawo mandla nawe qhawe lami. Wazi into eyodwa ukuthi ukhuleke njalo uNkulunkulu umkholwe. Akasifani nabantu ukuthukuthela njengabantu, futhi akabheki njengabantu, uyakuthanda. Hey nawe mboni, woza kuye, woza kuthethelela izono, uyakuthanda uNkulunkulu. Ngakho ke sesiphonsile imithwalo yethu yonke kuye. Wena kholwa ngenhliziyo yakho, wazi akusizo zonke izimpi esibhalile laphana kupage iphindiphi ukuthi akusizo zonke izimpi ezizokubulala. Mthembu uNkulunkulu uzo nisukholo lakho namhlanje ngalo mkhuleko, kuyavuleka, kuyaqaqeka izibopho zonke ngegama lika Jesu. Kuyavuleka lapha, uyasebenza lowa, uyaphila lowa, uyashada lowa, uyabathola abantwana lowa, konke kuyenzeka ngoba siyakholwa egameni lenkosi. Hayi nisale kahle, makuba uthando kubukhanya, love and light, konzi yalandela thimba labezindaba lithi ezanamuhla. Qhubeka ke uzithokozise ngokhozi FM uze 24 hours sikhona. Ikamalama uphindiphi, love and light, bye. Tobekile ngembozo emoncwe.

0: Sishumi nesishagalombili ke imzuzu esele ngaphambi sibumbane ihora lesithupha ekuseni asizwe kona ke ama-snotes bungani.
1: Mkhizi, impilo angeke ngize ngibuze ngayisho ikhona. Umbuzo wami uthi ngoba phela laba abala e-Afrika abagcwele e-South Africa kuthiwa balana ngokwemazweni nabo bayahlupheka, ubupha kugcwele ubupha. Laba-ke abaphesheya kwey'lwandle abagcwelelayo ngaphela kuthiwa phesheya kwey'lwandle amazwe akhona acebile, bona bafunani la laba phesheya kwey'lwandle. Umbuzo wami balethwa yini-ke bona la ngaphela kuthiwa bona bacebile le phesheya, kodwa manje bona futhi namba abagcwele lapha e-South Africa. Ngiyabonga.
2: Mamukhi.

0: Indumezulu yomcimbi eziyakhala Mo Sun City ibuyile.
1: Woza ke sizobungaza amaciko nesintu sethu ngomgqibelo mhla ka 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl.
0: Amasanga avulwa ngehora lesibili ntambama ngo 2 bese kuba umnandi beyaqala.
1: Kuzobe kukhona iMafika Izolo, Youngstana, Khuzani, Shandesh nabanye abaningi.
0: Amathikithi aqala ku-R350 eTicket Pro nakwaSpa. Ithikithi limngenisa esangweni eSun City nase Super Bowl.
1: Siyakhala Mo Sun City. Ungaphuthelwa
2: Jata nosithandwa Nzuza kwi WNP.
3: Boyfriend amgalabi mthengele imoto. Udaba nawo nje ngifanele nje control.
4: Kuba ngalo ukuqhathanisa ukuthi umuntu wami uthanda izinto, uyathanda ukuqhathanisa ubudlelwane bethu nobomunye umuntu.
5: Hayi cha ngeke ngiyo umuntu ngiqhathanisa ukusiyami lutho lutho lutho. Umuntu angithandi izinto engiyiyona nje.
6: Umfisa zabulima mishuna tatite pukana bulima.
5: Manje ngiqhathanisa hayi lapho ka bona u right corner.
7: Ayamshiya mina chatha amshiya ngempela nje futhi
8: once wangiphathanisa usukhombisa ukuthi usakhumbula la usuka khona noma khona usakubona kungcono la usuka khona
9: umuntu ungabona ukuthi umqhathanisa ngoba uyogcina eseka nanokuzama
1: ukwenza ke shiya
10: uwela kahle
4: uwela ayi ukwenza ke shiya la uthole ufana nami
1: futhi ke shiya ngempela
4: hey uyohambela kodwa uyoshita kodwa angaqhomoka nongoma kai
2: Woza nabangani bakho
11: ngo 3 kuya ku 6
2: ukhosi FM
12: Injalo lento makata sithudlu kabe kebhula abanye okabe basale bethunga banenalithi nosithando umntakanzuza umadoda kusukela ngehora lesithathu kuze kubone ngehora lesithupha ntambama woza nabangani bakho kusoba mnandi ke makunjalo yabona ke imizuzu ke manje khomba ukuthi ishumi nesithupha libumbene ngehora lesishaka lulunye exene shaka lombili exene 16 minutes after 8 nansi indaba mroza wisi yabona ke le jule kakhulu
1: zigqashe ngolimi lwakho nesintu sakho yilokho kubaleke kakhulu imizuzu ke ishumi nesikhombisa lishayeleke ihora lani lesishiya ka lombili ekseni emsakazweni uKhosi FM
2: zigqashe ngolimi nesintu sakho
13: ayikodwa mina sangenjole lomakondana
12: sikhuluma indaba enkulu ke la Sikhuluma indaba yokubaleka kokubikwa komuzi.
1: Yeah.
12: Uma kuthiwa ke mhlawumbe umuntu uzalelwe ekhaya, mase ekhaya ke isikhathi esiningi siyaye sithi ke ekhaya ikomalume.
1: Yeah.
12: Mawuzalelwe mhlawumbe komalume and then ukhuliswanga la ubaba wakho mhlawumbe ke ungwakhona okanye ubaba awukhuliswanga umndeni wakubaba wakho okanye akhuliswanga ubaba wakho. Kona manje nawe usumdala. Usukhulile manje. Na usuyazakhelo wakhumusi.
1: Mhm.
12: Ikuphi kahle kahle kumele esiquqaphele okungaba ingozi uma kwenzeka ukuthi ke umuntu mhlawumbe uphambanisa izinto abike umuzi lapho kungafanele awubike khona sifisa nje ukufundiswa lapho kuleyo ndawo leyo mroza ngoba kuyenzeka uthola ukuthi siyazalwa nje siyakhula sasingamadoda sibangaka sikhulisa komalume siyazi ukuthi ke khona la sizalwa khona ubaba bethu bayebiza isibongo esithize kodwa ngoba mhlawumbe kunento eyithize ezingenzakalanga nemfanele ezithize ezingenzakalanga ezagcina iholele kuthenini ngikhula nje mina sengibiza isibongo sakoma sengiyakhula ke manje nami ke ngithatha unkosikazi manje ngiyaganwa ngikhando wami umuzi kodwa nawo lo muzi kumele ube nensika yakhona iziphi izinto mhlawumbe kumele sisibheke thina njengabantu ikakhulukazi nabantu besilisa
1: Into engiye ngiyibone uma ngabe usukhulile usuthe ukuqhakaza ngokwempilo isikhathi esiningi la kuvamise khona ukuvela
12: inkinga
1: kubaba wakho okade ungamazanga usuka uzalwa kuze kube uba namdala kwesikhathi abanye ufika ubaba usuqala ukubampunga ekhanda usuqala ukuqhakaza nasekhanda bese yafika athi ndodana nguyihlo wena ngalo mzuzu usunomuzo uthengile nonkosikazi wakho noma wena nje uthenga umuzi in nomcimbi wokuthi niwuvule lo muzi kodwa manje inhliziyo yakho isithi cha ake ngithathe ubaba kube uyena osezobusisa lo muzi
12: umsamlo
1: cha nje noma ungashaya ngumsamo kodwa nje sina umuzi yes na umuzi uyena osezokwengamela ngoba phela nanga ubaba sesigcine satholana ngabe nitholana ekukhumbule ekhaya noma nitholana ngendlela enitholane ngayo kodwa inkinga isekuthenini Ogabani umuzi? Ngoba manje ngeke phela uthi lo muzi wakwabuthelezi.
12: Kodwa
1: ekubeni wena komalume wakho. Kukwadlala.
12: Kukwadlala.
1: Noma kwamfeka.
12: La abakhulisa khona bakunikeza neibusiso.
1: Lo muzi wakwabani? Lo muzi wakwamfeka. Uyabo? Ngokuka kwami njengomroza. Yonke into nayo kwa imoto zakhe ezakuphi?
12: Ibusiso uyitholela ozalelwe khona bakhuliswa khona.
1: angithi manje ibona kwesinsikhathi abakuthandazelayo bathi guqala mfana hamba mhlamba omalume bakho omunye wako mhlamba uyayiphuzela uyilusela inkomo uhlele ekhaya kodwa umusa uhamba uyathoza la mfana bamba lokhu ke manje phuma hamba uyofuna umsebenzi uyabo noma athi awuthi ke sithi ake sishise impepho noma ake sithandaze
12: uyabo. Hey, inkinga lento mrozi. Ya cha impela ke zokuyazakala MPA. Uyayizwa ukuthi ihlaziwe umuntu oneziqo la. Uyayizwa MPA ikhuluma la yona ukuthi ayibuzwa. Hey, yabona manje sengilalela impela ngilalela ngithule ngithi yabona ke le ihlaziwe umuntu ngempela oyaziyo lento. Uyazi ukuthi masikhuluma mrozi wethu.
1: Yeah.
12: Ikakhulukazi asikhuluma nabantu abasha. Yabona kunabantu abasha mhlawumbe uthola ukuthi vele ikhadi zinakho kuguquka nezinto mhlawumbe ezenzeka ngakhona ziyashintshashintsha kodwa usiko nesiko akushintshi yabona
1: isiko nesiko akushintshi ayizwa lento oyishoyo
12: mphe yayizwa noma ngabe kuthiwa ke sesiyasiphila mhlawumbe isilungu sethu sesiphilayo mhlawumbe emadolobheni kanjalo njalo kodwa kunezinto ezithize ezihamba sigcine sezikubamba nawo zikufica ngobudala bakho ngiyafisa ukuthi sikhulume nomuntu mhlawumbe omusha ukuthi mhlawumbe kunezinto kuyimanje othola ukuthi umuntu uzithola kuzona uyasho ukuthi sengisebenzile ngazama ngafika kuleli zinga elithize kodwa kunezinto ezithize man esithika mezimpilo yami uyabo usukwenze konke uyabona ukuthi kuyalunga kuyahlangana
1: kodwa khona la kungahlangani
12: khona la kungahlangani khona uxekekile kuyimanje awazi ukuthi kupho ufanele ukwenze njengamanje isinto nesiko ngesinye isikhathi sinzima kanti ke futhi ke uma ungalandeli nangendlela ungagcina nawe ulahlekelwa yikho konke lokhu nawe osunakho unganakile
1: unganakile mfowethu nakho nje abantu isikhathi sama graduation la ingane zithola khona izithweswe iziqo abaningi ima bezozwa noma bezwa wena ukhuluma njengamanje ukuthi hawu kanti bengihambe nomuntu wrong kufuna ngabe ngihambe nomalume kufuna ngabe ngihambile ngaye ekhaya emsingi kufuna ngabe ngisukile ngayolanda uyabo kodwa ke ngenxa ukuthi ubaba izo uthe no I'll book a flight
12: hey wena
1: I'll just book a flight
12: hello
1: and come and be with you my son or my daughter uzithole usume ithombeni nobaba kanti bekufuna ngabe unomalume.
12: Yabona ke thina ke siyayibeka nje esithebeni siyayikhuluma nje ngoba izinto ezenzakalayo lezo kodwa ke ake sikhulume nanangu uKhaya Mpoka Ndwandwe uyena ongusomlando futhi aphinde abe nesase sintu sifisa nje ngabe ukwazi ngayo ukuthi ngempela isimo esifana lesi senza kanjani ngoba hey baningi abantu abayithola nantu thola ukuthi sikhula nje obaba bethu babengayidlala indima ethize ekukhuleni kwethu sikhula sesikhuliswa ekomalume izinto sesithola manje sesithola ngoba sibiza isibongo sakomalume ubaba usiyafika ngokuhamba kwesikhathi usethi hayi indodana nawe ke nawe uthi ubaba umsaphila usuyashiya phansi kokomalume usuthi ayivele phela ubaba fanele ngithathe isibongo sikababa kanti usuyayimosha
1: akweza ama voice note bese siyakhuluma ngeyincingo kuthini ukuphawula kwakho kuthini imizwa yakho ungasibonisa wena uthini singayixoxa sithini
12: njalo
2: Zicatshe ngolwimi nesintu sakho
13: ayikodwa mina sangentholele umaqonda na
12: 23 mzuzu kalibumbele hora lesishagalombele ekuseni masithi ngesiluku bantu 23 minutes after 8 o'clock olona ke cause breakfast namu singxumala umadoda old number 7 Thibo udlala thukuzini funky QLA bathi guqa emst

0: umuntu osifazane.
1: Hey hey uyazini siyabonga.
2: Nkosi yami ake ngihambe nami noThupac.
1: Amaru.
0: Fonil.
2: Hawu Nkosi yami. Uma sicela lo akandebele Dandi.
1: Hawu siyabonga mnkosazana ukhonze lapha eDandi. Eh noma usungigabha nje namhlanje usungibengela kamnandi kangakulungileke. Sathi ogcina kohlanu. Sawubona. Hello Dali.
0: Yalo.
3: Sindani.
0: Siyaphila sithando sami.
1: Ah, we whitewash.
0: Lalela, girl, shoot imbama kahle kahle. Imbama nje simnikezayo no vi finish bese siyahamba siqedile ngayo siphume kulend.
3: Ah, udume kanjalo vele wena Mroza siyakwazi.
1: Oh, udume ngempapa.
0: Vele ngithi.
1: Lungileke, siyabonga sithando sami yezu. Awuzweke. Cha injalo ke indaba bakithi ke uThupac Amarusha Khulu yena ke esephuma ngaye namhlanje sho kamnandi athi diye mama. Emzuzuke banje icishe ibe isishiya galombili ke ngaphambi ukubombana ihora lesishiya galonye. Mroza wizi siyakubonga la nkosazana wezo. Ngendlela osihola kamnandi ngayo sibonile izolo ukuthi uthwese iziqo. Ngeke siye ukuyikhuluma lo ndaba noma ngazivala umlomo ngeke. Siyaqhenya ngawe. Uyabona nje ungqongqoshe wena wethu. Siyayiqhaja nje impela siyaqhenya ngawe ukusukuzikhombisa ukuthi uvelaphi. Uyapi and futhi uzimisele ngani nathi sokwenza okufanayo yezwa
0: ngoba siyami maverize
1: hawu yona
4: ayanje kanjani wedwa
1: ha hey la mawuleni tini
4: sithi sukumana angifuni sibani bantu bo
1: ungenisi
4: funkiswa sukumana

0: ngaphoswa ke vele makuyile ilanga siyesibuye sithemba senze konke nje kuzoyiza umuntu uthi impela azizwe abone ukuthi hayi khona ngingedwa nanokuthi nje sibaningi nanokuthi khona okusengenzeka ngempela ungaphosi ithawule empilweni yakho alikho elishona lingenazi ezalo indaba namhlanje kungaba usuku lokuphendula kwemkhuleko yakho eminyaka inqobo nje uma uzohlala ethembeni singena kwisigaba sokuthi ke uthumele isicelo sakho somkhuleko bese uyamthemba wadala izulu nomhlaba namhlanje ngishilo ngathi sinaye la esumelele umbambo Nkosi yami kuthi angisho yonke into ngikune zonke iziqotha ngine zona kuthi angithi nje Nkosi yami angazi ngokweziqu zakho engikunika zona la isithunywa senkosi akukho ngakwenza ikakhulukazi okwenza ukuthi uhoshe umoya ubeke etafuleni
1: kunalengu etihlala nemoyeni
0: yebo
1: ngayibamba ngisemncane
0: hayi kahle wena hey yabona nje ngiyazi ukuthi lapho ujabule ufile unomfundo ngempela lapha yami owakamcoyi kunalengu esithanda naye siyajuliswa wena kakhulu into ngazi uyibona sizohamba emayise ekubalele siza ukuthi bathini abese siqhubeka sithi nasi sayona uphumelele mbamba uzosipha izile nkosi nomkhuleko kodwa kwamanje ake sizinina nithini yini lenifisa ukuthi ngempela imthwa
2: Amen. Ah, Mam Lady D. Ngicela masenehlisa umthwalo. Nikhuleke nami. Oh, Mam Lady D. Hey. Kunzima ukungasebenzi. Kunzima Mam Lady D ungasebenzi kubuhlungu kakhulu ke mawuke wafunda. Usufundile usuhleni nesicucu sakho. Ngiyacela ke nikhuleke nami kunzima. Unzima zonke insuku kunzima usuku nosuku bhekene ne-depression hawu mam lady kwaze kwanzima
3: somthwalo nengane yami ikwazi ukuthi ifunde esikoleni iphase ngoba cha ayiboni enhlobo esikoleni ngicela ukuthi nami ngithole umsebenzi ngikwazi ukuthi ngikulise kahle ngikwazi ukuyikhokhela ney'mfuno zayo ngicela nje ukuthi ningikhulekise kakhulu ngiyabonga
4: ngiyakubingelela lady ngiyakubingelela mfana omdala ekuseni nje kusa cha nami benginesicelo laso ukuthi uma abazalwane ayikho elo belibhekise ezulwini baze bakubeke nami emkhulekweni kwehlele lo mthwalo ngiyafa izinyawo angisalali ubusuku nemini zibuhlungu ziyavuvukala ngiyethemba ke kodwa ukuthi ngamandla omkhuleko ngiyakuzizwa ngilulama ngelinye ilanga umgcini mafa ngiwakwasheze emsingi esigodini sakwantula emachejani
0: Yabona ke ngiyafisa ukuthatha nomlaleli lapho ocingweni ngibona zapha izingi inkosi ngiyabona ukuthi sebejahe kakhulu asibalalele uthini mfumele sibalalele mabe kubiza bathi nje enkonzeni bathini mabe kubiza kungalowe sikubiza ngegama
1: sengamane ngavumela ukubiza noma ingayiphi indlela
0: njengoba
1: kadusho nje ngithi mina nginjenge postman
0: Nkosi yami
1: esikaNkuluNkulunkulu ngihambisa incwadi noma inkulu
0: yebo
1: ngincane
0: ngiyayinayo indaba
1: ngihambisa umyalezo kaNkuluNkulunkulu ngiyumntwana nje kaNkuluNkulunkulu
0: konke kuyakufanele
1: vumela inkosi isho lokho ekushoyo ngizovuma abanye bathi ma ngivume
0: yebo
1: abanye bathi gogo ngivume abanye bathi we ma kusho mama una 70
0: hayibo
1: sibona ma wami
0: yebo abanye bathi hey bathi mthandaza
1: abanye bathi mthandaza bakhona abantu mthandaza abanye bathi mprophet abanye bathi mfundisi
0: yebo
1: abanye bashama kula magama engiwasabayo
0: yawacabanga futhi
1: abanye bathi umuntu omoya
0: hawu bathu
1: abanye bathi silwane sentaba ngoba ngibuye ngiyothandaza ehlane
0: uyisithunywa nje konke
1: sikaNkulunkulu
0: ngizakwena sekhosi ukubambisa sawubona
5: hawu yebo sawubona mamulethi ti
0: yebo siyaphila thina
5: hawu siyaphila nansi ma
0: yebo
5: yebo ukhuluma novuka ngikhanyile wamhlabi yalingana ngisolundo ngomsebenzi ngithi ngingani kulekise la ukuthi kwehle imthwalo kuyo konke engifisayo ukuthi ngilungise ekhaya la kufanele ngilungise khona inkosi ingiphe ingipha amandla ukuthi ngikwazi ukulungisa lokho engifuna ukulungisa ungabe namathize thize othola ukuthi mhlambe ugcine kungenzeki lezi fisi engifisayo ziyenzeke ngasonke isikhathi angibonge ma wami Usiyazi nje uyisikhukhukazi ngaso sonke isikhathi usivikele njalo nje mama.
0: Ngiyabonga kakhulu.
5: Isikhukhukazi sethu.
0: Ngiyabonga kakhulu.
5: Ngiyathanda mama.
0: Ngiyathanda nami. Thank you. Yebo. Asathe omunye futhi. Sawubona. Hello.
6: Ndoko ndoni.
0: Siyaphila unjani wena?
6: Siyaphila, siyaphila ngosami. Ngokukhulu ukuzithoba nokuzethemba.

0: Ngicela ngibheke nje emthandazweni ma.
1: Okay baba.
0: Ngibonga kakhulu Nkosi.
1: Asathi omunye futhi sawubona ngikhulekise kwehle umthwalo. Sawubona. Hello. Yeah.
2: Mama Tutu uyaphila.
1: Ngiyaphila njani wena?
2: Ngiyaphila ngiphuthume mama wami ake nisikhulekise la kwehle umthwalo yabona. Kunezinto la ngoba bethi bayakholwa nje. Abasangenelana abantu bezalana abantu bekhukulana bezalana kodwa ngamasonto sibabona badeke enkonzweni yingcwaba basenzele nomphakathi abafihlelani impela nje akekho ofihla umzimba womunye umuntu le nto abayenzayo imbi iyanyanyisa iyenzeka ngempela siyayibona abantu bebadala nabafana nabo belizimpi zonina Ma bexabeka abantu abadala mina abafana ngendawo ongcono ke bani khona ke phela ungagcini sengasekho umuntu ngempela sekubona nombani ukuthi angenelani sekulula nokuthi abantu bemlimaze ngoba vele banibona ukuthi vele angenelani ziphuphu
1: uqinisile eyi madoda
2: siyakuzwa ngithokoze mamdudu ngithedela abanye ulakhe idube
1: ayi ngiyakuzwa dube ngiyakuzwa ngiyakuzwa asithathe omunye futhi sawubona ngikhulekise
3: Yebo sawubona ukhuluma nobuyi wakambambo eshowe.
1: Hello buyi.
3: Nami ngisacela ningikhulekise bomama bomthandazo kuyusuku lwangolwesine namhlanje. Nami ngicela ningikhulekise ahambe kahle. Ingane yami yafeyila, yafeyila umatric, ngicela ukuthi impilo ayiqhubeki, angisebenzi, anginalutho. Ngakho lutho into engithola ngicela omama umthandazo bengikhulekise ngesami kusifiso
1: sami. Amen. Wa uyabona uyabothi ingane zingene ezilingweni manje ngokungaphasi ihlele ekhaya. Ey asithathe omunye futhi ngikhulekise sawubona. Hello. Ba asibonise amthola yini. Hello.
4: Ba mkhosi niyaphila.
1: Siyaphila njani wena?
4: Ah siyaphila nathi uDuma lo ngwa kamaziko ngolife coach emtsheni.
1: Iyaduma.
4: Mamkhosa ayengecela imkhuleko hey mamkhosa uyazi ngake ngasho vele ilanga ukuthi ngilolaka nje mangeke nga drive iswa kabi kuba nesifike futhi nje kodwa manje
1: eh
4: hayi ngaba ngcono ke kuloko hayi bangitshontshela amafoni ke la ngijima khona bengijima khona lapha lapha eGoli hey manje ulake nginalo kuleya jimu ngihlale ngelinye ilanga ngikade ukuthi lekhatha bangitshontshela ngazo bakhona ini labantu laba abantshontsha into zabantu ngiye ngibe iphoyisa lakhona kodwa nyenye ngingabonakali
1: ngisolo
4: ukuthi hayi angibaboni kodwa uyabona ukuthi ngingambona intshontshela omunye sengenza ngisho into engafanele leyo nto leyo ngiyayibona ukuthi sekuwulaka nje olungangifanele mhlawumbe lifanele abantu bejimu kube bayelungise i-security yabo Ngoba inkinga abantshontshe exchange room amafoni wami la kungenamakhamera khona exchange room manje inkinga
1: ayi
4: manje ngiyebalolaka ngithi ngishintshe ijimu ayi ngiyabona ngasondela kuleya jimu ngoba seduze nomsebenzi la ngisebenza khona
1: yebo yebo
4: manje ngiyabona ukuthi hayi le nto yolaka enginalo
1: ayeyo
4: mangizimba ngapha
1: iza ngala
4: aw
1: uyazi mangikhumbula kahle usho ukuthi la emgaqweni okushayelisa kabe uphuma nje umlimaza umxifizi engaphatheka kabuhlungu ngoba waphatha indaba uthi hayi uyampempempele hayi hayi hayi kuba kubi manje mase kusejimini
4: uyazi ngaleso sikhathi bekuthi umuntu mengidrivise kade hayi sengingamnaki kodwa meke waphendula yena kube kuyo ngidrivise kabe hayi sengivuka ngolaka ke phela lento engafuneka ehlale ikhulu
1: yebo Duma siyabonga eyi ngathi ngazilunga indaba eyi Okay so khulekisa mbo yabona umuntu mebeka kanje siphumile sibeka yena ebona ukuthi naqala oyife washo kwangcono sekuqala lo onkosi akithi sithatha ababili ababili siphuthume se kusiphumelela umuntu kumpela senze nje asithi la sawubona Lady D umlaleli ngikhulekise kwehle umthwalo kimi na ngikhathele ukulwa izimpi ezingenamsoco engenasixoxo futhi indaba yasiswa senanda owangixovela ukholo kunzima nokungena kulibo ngoba inhliziyo iyopha abandle kulibo lokuqala uthi iyopha ngiyabonga kubuhlungu kwelami iside ngoba inkinga ngizomshaya ngiboshwe ungisebenzisa kabuhlungu unemimoya owasenanda bese thulunga imkhize emamkhoza ngicela ukuthi ithemba noma uthi buyisa ithemba ke na ke hayi ke ube sizowe sesibuya siyekena mase senza ithemba alibulali sizukuthi umuntu uthini kanti unobuhle namazwana sengicela ningikhulekise izinkinga

0: mlaleli ukhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalelwe nguNombeko Magubane.
1: Nasi isiqephu seshumi nantathu.
2: Yazi yabelisela kamnandi lengoma. Yazi ungafunga ukuthi lesi sihlabani sasiyiculela mina inkosi impela. Oh hey, kodwa ngizophila kanjani nje ngaphandle kwembali yami yasemasomini? Kwalikhuno kwami. Hayi, ungabubanike manje lo sengishayela ucingo ngiyimatasa kanjena. Ngizofela phela ngingalibambi uma kuyile abantu abadayisa insurance. Ngikhathele phela ibona. Ha. Uhleke ngoba sengafaka i-app ye-Truecaller. Awuthi ngibo? Wehe. Ilesi sichwenzi kanti esiwumantuli. Engabe ufunani kimi? Awuthi ke ngimpendule. Yebo, sawubona.
3: Mr. Dlamini.
2: Hello. Yaba lundolo mantuli. Talo tabeni mantuli, ngale kwalokho ngizovela ngilivale lo lucingo. Ngikhathele uphele ukudelelo wena.
3: Ngikahle ngulala sibalukulu. Hawu. Ngaphambi kokuthi ngihlale tabeni nje ngifisa ukwazi ukuthi ingabe usangibambele iqhubu yini ngengakusho mayelana
2: nomngako. Oh, we mantuli. Musu ungisukela. Musu ungisukela ngiyithulele. Akwanele ukungeyisa kwakho ngise emsebenzini. Akwanele lokho. Please ngixebuke. Xe kanje kimi. Lalela lana wena mantuli. Hey lalela, angikukwela impendulo mina nancazelo. Uma uqhubeka nalento oyenzayo ngizovele ngilivaleke lo lucingo. Angisiyo, hey lalela, angisiyona inkundla yokudlalela ibhola wena. Siyazwani?
3: Yo besibalukhulu. Empelweni mina bengifuna ukuxolisa kuwena Dlamini. Indlela nje okhulume ngayo ngesikhathi nomhlangano othisha omkhulu. Hayi, kungenze ngaliboni iphutha lakho.
2: Oh, usiyakwazi ukubona iphutha lakho wena manje mantuli. Noma mhlawumbe ngeke ubufuna indawo yokucasha uma abazali sebekutitinyi. Oh, hayi ngiyakuzwa. Hayi kuhle ke uma ulibona iphutha lakho. Okusho ukuthi usukhulile ke phela makunjalo. Okunyeke, ngicela ukuvalelisa kwazise ngimatasa.
3: Matasa? Hayi boss, khumbuza ungangilinge ngitshela ukuthi wena uyapheka.
2: Ikuphi inkinga mangipheka? Ngoba phela ngipheka kwami.
3: Hayi inkosi impela, awawudla nephepha.
2: Hey, wemantuli. Lalela la, usaqhubeka nokufaka umamsomo endabeni angahlangene nazo. Usaqhubeka? Msonga isilima wena man, ixolisani.
3: Ngiphatheke kabi nje uma ngizwa ukuthi wena ubeke imbizi zizo.
2: Kanti ke lalela ke ntombo ongalingeke ukukhathazeke ngami. Umbali wafika ngiyiphekela ngakho ke ngiyenza into engijwayele. Naye kuqobo ke kuyamjabulisa ukubuya emsebenzini imbizi ayilungile. So wena nje phola.
3: Hayi, kusamanye amakhosikazi la eminyango. Nami ngifisa nje ukuyitholela indoda ezongidodoza njengawe.
2: Lalela la, umbo uthi uyadlala wena. Angithi ngakunika ithuba. Kodwa wena wayibona ukuthi phela ngithi uKlefu uhlanganiphile kunami.
3: Sikhumbuza uhlala ngami phela manje. Hawu. Uyakhumbula nje nawe sasiyingane njengaleso sikhathi.
2: Oh, Mantuli. Ngiyacabanga ukuthi usukushilo obufuna ukusho kimi.
3: Dlamini kahle besaxoxa kahle nje Nkosi yami usuphuthi ngakuphike manje imi kancane.
2: Lalela ke sizobonana emsebenzini wenkosazana. Usale kahle, bye bye.

0: Hawu.
1: Nguwe sinidlandla. Kwenzeni njani ndodakazi yami owangihlaselila ngaliyoshona nje?
2: Hayi no se akukho lutho lubi.
1: Pho ngingakwenzelani?
2: Se, you have such a beautiful home. Oh wow.
1: Hawu kahle kahle kuba nehaba sinidlandla. Hawu. Umuzi wami uyayifanela nje nayo yonke eminye imizi.
2: Hayi lutho se, hayi umuzi wakho muhle nje sengathi wasedolobheni. Nefinisher yakho yasinhle.
1: Hayi ke ngiyabonga. Well ke ifinisher la ekhaya ithengwe ngonkosikazi. Ngoba nje mina wi angazi lutho nje ngezinto ezikhasimlayo.
2: Hayi cha ine test inkosikazi yakho sengiyayivuma
1: mina. Hayi ke ngiyayibongela. Well anyway enough about your taste and stuff. Ngiyacabanga ukujawuzelanga lokho ukuzongcoma impahla yasendlini yami.
2: Oh yeah, uqinisile se. Empeleni bengizobuza ukuthi azoqala nini ama class e English.
1: Hawu hawu hawu hawu. Usukhohliwe ukuthi ngathi sizoqala kulezo kuthiwa se.
2: Cha, ngizwanga se. Phela wagcina ukukhuluma noNosipho ngesonto edlule.
1: Hey, kona uqinisile ke. Hey, pho ziningini izinto yazi. Umuntu ezinye ugcine seyilibele.
2: Manje sengicela ungene eclassini leEnglish. Yazi nje ngifuna ukuthola 94%
1: nje. Awusuka nini my dad? Hayi ke ngiyathanda nje isekelo nayo. Ngineqiniso ke futhi uzophumelela ngamalengiso kunonyaka kulonyaka lo.
2: Oh, so can I join the class?
1: Hayi, sinenhlanhla.
2: Ngiyacela
1: baba. Asikho isidingo sokuthi uncenge. Khumbula phela ukuthi kuyisibopho sami njengothisha ukuthi nonke niphumelele.
2: Ah, ngiyabonga kakhulu se. No, ayi angiphuthume ekhaya ke. Ugogo uzoza phuma endlini ayongifuna.
1: Hayi phuthume phuthume impela nje ntakazi. Ufuna ugogo angabe sakuvumela ukuthi ungene ama class? Ha, yeke. Well, anyway, nakho kokunye ngicelayo. Ngokuzayo ubo khuluma nami esikoleni, ungeze emzini wami sekuphuma isikole. Sezwani?
2: Oh, ngiyaxolisa se ngeke ngiphinde ngikuhlule.
1: Hayi ke, kulungile ke ntombazana. Siyongikhonzela ke gogo mantombi labo.
2: Okay, ngizokhonza. Bye se.
1: Bye bye. Hey, ithi ngabankulu ingazekeki. Le ngane kaguzwayo isithathaphi isibini nesingaka sokuzemzini wami. Hayi, impela izinto sezashintsha. Thina sikhulu esibahlonipha kabothisha. Hayi, le nto esiyenziwe lezi ngane zamanje. Usinenhlanhla lo, kuzomele ngisheshe ngimcacisele ukuthi ubudlelwano bethu buphelele ezincwadini zesikole. Hayi, angifune ingane nje esikole la kwami. Yeka umngani manje angathini umesezi ukuthi ugcogcoma abafundi emzini wakhe. Kufuna ngisheshe ngimanqande. Wayeleke ake ngiqhubeke neyimbisa. Hleze nje umbali uzofika ekhathele njengoba nje kuso. Olimatasa kangaka.

0: Ingabe randi leloko ehla kuze kube nini. Uyazi ayiseko nje phela into ekukhulunywa ngayo manje ngaphandle kwesimo somnotho esibucayi. Ma, hayi suka.
1: Sithandwa sami, kwenze njani? Wakhuluma wedwa nje.
0: Hey, angicazi

0: ngathi umuntu oyikhululekele nje mina sonke lesisikhathi angikaze nje ngikuze ugxeka inda ukuthi abantu besifazane bagqoka kanjani
1: hey sthandwa sami xoli usuke phela ngicabanga izinto eziningi nje ukuthi uzohamba nje
0: usikhumbuze hayi kusho ukuthi awungithembi wena
1: angishongo njalo nkosikazi angizange ngisho ukuthi angikuthembi kodwa nje ukuthi nje
0: hayi baba hayi cha bengingazi ukuthi unesikhwele ngami okusho ukuthi ungithanda ngempela
1: awu uthini mbani ngithanda ukwedlula izinto zonke phela emhlabeni sami sami ngingafa nokuva phela uma ngeza ukuthi usudathwe labo dokotela basemkhomazi
0: asuka akho dokotela uzongididisa la baba mina ngiyofuna isinkwa sezingane zethu kule wamtholampilo ozongibheka ngamehlo othando ha kokuyidlalela ngesikhathi nje ngoba kade ngathathwa mina
1: uzwa ke sithando sami I kwathi icoso lo uma ngizwa lawo mazwi amamnandi kangaka
0: cha kodwa ke baba kuyoba kuhle mangabe labathishaka zakho akhumbule phela ukuthi wena ungumnyeni kaMamsomi angithandi nje ukuzwa ukuthi sekuvuka inyama ugqokweni ngoba nakusengisemkhomazi mina
1: ayi angisakuzwa ke manje inkosikazi
0: cha baba usukhohliwe yini ukuthi ngiyazi phela mina ngalobudlelwane bakho nobandlo mantulu wakho
1: awu kahle ke kahle amagqubumba la yena mina nomantulu nje sesaba umlando khona manje nje ukhiphete nenye inkunzi malanga nje kamahlalela lapha emqwashweni
0: ehe yiso kanyeke izase senza ukuthi ngingamthembi lesi baba ngempela ngempela uyokwenza njani bengasuzwe kuthiwa ulaxaza isoka lakhe ngoba phela nakho wena usuhlala wedwa
1: nkosikazi ngicela ungithembe angisoze ngakwenzela phansi phela suka kude kabi mina nawe futhi umuzi sesiwakhe ngempela uvuthi ufudumela wonke umuntu ongenala ekhaya yazi uzwe imfudumalisi mangaliso ngisho usinenhlanhla akawuvala ngomlomo ngobuhle bomuzi nempahla la endlini
0: usinenhlanhla
1: eh nkosikazi awusamazini umzukulu kagogo uMantombela
0: oh ngilazi kahle lelo qhala qhalele usinenhlanhla okungxakayo ukuthi ubezofunani la emzini wami baba
1: hayi sithando sami ngicela ungathatha izinto ngamawala
0: cha baba ngizweka kanjani ukuthatha ngamawala umi nganze isikole sesivele zizenzela nje la emzini wami ngikhona baba hayi cha kusobala ukuthi imhlazane ngihambile ziyobe ziyiqanasela nje la
1: hayi khululeka sithando sami khululeka nkosikazi umuzi wethu lona awusozi waba yikwampunze endlemini uzinenhlanhla nje ubezobuza ngomsebenzi wesikole nalokuthi ngimtshelele ukuthi ungakuhle ukuthi indaba eziqondene nomsebenzi wesikole ziphelele esikoleni angizila kwami
0: cha baba ngiyakuzwa futhi ngiyacela ke nawe sithando sami ungangizwa kambi jama intombazane le umzukulu ka gogo Mantombela ngimkhonzile kodwa nje baba ngithandi nganze isikole ukuthi sijoyele ukuza la emizini wami hayi angithandi ngempela
1: impela ngiyakuzwa mamsomama futhi ngiyawuhlonipha umbono wakho ngizokwenza kanjalo
0: impela ke baba kuzomela uqikelele ngempela abantu abafana no sinenhlanhla laba hayi amaqhala qhala bengagcine nje baba ulahlekela nawo umsebenzi wakhe usithole nje
1: usenkingeni hayi hayi hayi sithando sami ngiyezwa ngizwa kahle futhi kodwa ke ngifuna uhlale wazi ukuthi akekho omunye umuntu wesifazane oyothatha indawo yakho la kimi
2: yashaya khale sayizelayo nosipho siphosa emiklasini ngani ngifuna nje ukuqedela umsebenzi kaThesha uDlamini
3: awu
2: ima uzoqethela manje kanti ungawenzi ngani izolo ngikwantona wazi ukuthi igama lethi homework lisho ukuthini home ikhaya work umsebenzi to get me
3: kahle mngani hawu ngiyazi ukuthi umsebenzi bekumele ngenze ekhaya kodwa phela yazi ngilibala ukuxoxa nogogo
2: hayi kusho ukuthi uzohambisa ingxoxo ke sisinika thina sihambisa umsebenzi
3: kahle ngamatshe mngani hawu kusho ukuthi ngeke nje usangisizana kancane
2: abe ubulevuza izindaba nje ngoba uthemba ukuthi uzogotsheliswa yimina ayikohla ngesinhlanhla akasekho ke nje lo nosipho benimchaphaza
3: hawu waze wanolaka bona namhlanje kwenze kanjani nosipho
2: hawu uqonda ukuthini manje sine
3: ngiyabona nje singathi khona ukuphazamisile emoyeni
2: kanti akulutho ke sisi anginalo nolincunje mina umcasulo wena nje ungafuna ukwenza umsebenzi wesikole
3: hayi musa ukucasha ngesithupha mngani wami ingani ngikubona kahle nje ukuthi ubukhali amehla akabonke nje okwegazi khuluma ke nami mngani
2: hayi bosine ngizokutshela kangaki kodwa ukuthi akukho lutho hamba uyobhala umsebenzi wakho wena esikole uhlukane namphansi yini
3: uba nje inkinga zothando eh
2: hayi bosine nhlanhla ngithe hlukane namphansi yini kanti ngawe hawu hamba uyobhala umsebenzi wakho esikole ngaphambi kokuthi ungene enkingeni ngiyacabanga vele ukuthi uzobathola bangabhalile njengawo
3: mngani sengibonile mina ukuthi khona ungahambi kahle la kweni ngaba ngisiyena umngane oqotho mangabe kuthiwa ngikushiya kulesi simo kwenze njani nosipho
2: sihlukene nolunga
3: hayi bo ini nini nibangani indaba bekwenze kanjani
2: sibanga wena sinenhlanhla
3: abe nakho keke ngingena ngapi mina endabeni zenu
2: ungene shi angithi futhi wena nje imbangela yempama engiyitholile izolo
3: wow wow yima kancane ke nosipho ulungu kusakaze ngempama
2: emi

Namhlanje lo sasu hamba sekumashila singa ngibala ile bokhoze FM kodwa nje ningakhohlwa. Yabona lo usho njalo la unothando ohlophe uthi ayibo ayibo kanti ba base Methodist labo uyayizwela nje nawe. Uma ngesibheka incwadi kaJoshua 1 verse 9 uthi ke angikuyalile na qina uma isibindi ungesabi ungabe nalivalo ngoba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma aphi lapho uyakhona. Kukoko kwenzala la empilweni khumbula ukuthi awedwa kodwa uNkulunkulu nawe. Jabula ujule ke 11 minutes after 11.

Yabona ke cuthani ke mashila njengamanje siza kunina siza ngayi la u Opry Emmet ke siyavuma isikhathi 10:08 emva hora le 11.

0: Sheila's Corner.
1: Hashtag Sheila's Corner, Mamkhoza. Ukhuluma nonobhala eNewcastle. Mina Mamkhoza, ngokwami mangabe ngiyothenga, ngibhala phansi list, ngiyothenga lokhu okushodayo, ngithenge kona, ngibuye nakho, ngoba akukho lula ukuthenga into masufike esitolo usubona into bukade ungenayo isidingo ngayo. Ngihamba nje ngibhalile ukuthi nani eshodayo, ngihambe ngiyothenga kona, maqedane ngiyabuya. Ngiyabonga Mamkhoza, phansi khona eNewcastle.
2: Ngiyanibingelela nonke. Ngibingelela umama uDudu Khoza, ngibingelela umama Jikelele, bese ngibingelela uDadewethu Siboshweni nabo. Mina ukuthenga kwami yoba kanjena, ngiye ngihlale phansi ngibheke enyangeni ukuthi enyangeni ngithole imali engakanani, bese ngiqale ngikhokhe iy'kweleti enginazo. Okwesibili, bese ngithenga igrosi engiwaziyo ukuthi izokwazi ukusiqedisa inyanga, bese kuthi inye imali esalayo encane ngiyibeke ngiyigcinele ukuthi uma sivelelwa yinkinga. Ibona-ke ukuthenga kwami lokho, enye ngikwazi ukuyigcina ukuthi ihlale ibheka konke esizobhekana nako ekhaya. Okhulumayo ufikile emnculwane esikhothe endaweni nasemabhanoyini. Ngiyabonga
0: Sheila's Corner.
3: Bangishoda emsindeniangashelazingokuthiisimama sasabaluleka isihloko okhuluma ngaso. Mina Mamkhoza, ngithenga nge-list, angilenzi iphutha lokuthi uma ngabe ngiyogrosa kube nento ezoqhamuka ekhanda nje ukuthi lokhuyana angikubhalanga, so angikuede. Uma ngabe ngingakubhalanga ngoba kusuke kungenaso isidingo, uyabo nje imali endlela esingasekho ngakhona manje. Ngikhumbula ukuthi ngisho ukuspoila nje iy'ngane zami kuthiwa ngithenga nje ke-KFC mhlampe emva kokugrosa kade ngakugcina, kodwa futhi ngoba zindala ziya-understand. Sengithenga nje ukuthi uma ngabe ibhodo liyile ziko, at least sidle ngaleso sikhathi. Cause phela uma suthenga oma-fetcher laba kuba izinto ze-once off, lezo view once into ephela manje. Kanti ukudla i-rice intontoni into owaziyo ukuthi iyokulonda kuze kuphele inyanga. Nento engisiza kakhulu-ke ukuthenga izinto nga-two, ukuze kuthi noma kuyophela inyanga, like mase kuwumhlaka-20 kusuke sekubheda ekudleni. So ku-right ukuthi uma ngabe uthenga ubhale phansi, uthenge izinto ozidingayo futhi indlela yokudla sekubiza ngakhona manje. Ngiyabonga Mamkhoza.
4: Kuseni uNonhlanhla Xaba lo okhulumayo uDurban Sheila's ngaphansi kopholi kuba Happy Ndovela. Mina uma ngabe ngizokwenza igrosa, ngiye ngenze i-list yezinto engisuke ngizoyidinga endlini, engisuke ngicabanga ukuthi zongilasta inyanga. Uma kwenzeka ziphela inyanga ingakapheli, ngiyalinda, angivele ngihambe ngiyothenga nje ngokwebhajethi yami. Ngiyalinda kuze kuphinde kuphele inyanga, ngiphinde ngithenge uma kuphele enye inyanga. Ngiyabonga, bye.
0: Sheila's Corner.
5: Iyabelana ngenjabulo uma uthenga i-rice, i-mayonnaise kanye namafutha okupheka. Ngoba uma kune-excela, sabelana ngenjabulo.

0: Ufuna ukuyapi?
1: Edimba, malumekazi. Vele sengipakishile ngale, ngizoshintsha nje kuphela bese sihamba.
0: Hey, hayi ngiyalingwa ngisehlani. Uyazi uthi umthetho wakho ungenelwe yini?
1: Lutho malumekazi. Angithi vele nje umemulo ebengiwuzele la usuphelile. Manje ngeke nginqaba ulift oyekhaya.
0: Manake, manake. Wena wako wayizwaphi lento ecela kumina? Umuntu engenzela umcimbi namhlanje bese yena futhi efuna ukuhamba namhlanje. Ufuna ungiqhatha nomalume wakho wena ngiyakubona.
1: Hayi, mina ngiyadideka ke manje.
0: Uthidwe yini wena ngani? Ngoba phela manje yabo azothile ufuna ungikhiphe okholweni lwami. Kodwa angivumi, yangizwa? Angivumi ngani ngangenzeni.
1: Kodwa akukho kodwa oku wrong engikwenzile malumekazi. Naku nje ngiyakucela angizenzele intando yami.
0: Okay, kulungileke. Ngiyabonga ke ngani yami ukuthi ucele imandosi yezwa. Kodwa azothila ngeke ukwazi ukuhamba namhlanje. Uzolinda nje ushiswa amathambo bese kuyahamba.
1: Awu ayi cha ngeke. Malumekazi, njengoba inyama isangaka nje lapha ngaphansi. Abantu bazobelanda igqophe lesonto lonke.
0: No, ikushuthi nawe ukuzolinda isonto lonke.
1: Ayi, yabona nje. Sengibone kahle ukuthi yabo lo memulo. Ubuwenzela uzohlukumeza mina. Nasemini la, benekini ngihlukumeza. Ngikhumulisa ivesti lami. Namanje futhi, senginqatshelwa ukuthi mina, ngihambe nontanga yami.
0: Cha, cha, cha, ngeke ke kusebenzeke lokho mntanami. Lezi nyembezi zakho nje, ngazi kahle ukuthi amaqhinga akho lawo. Ufuna uyoqhubeka uphuze utshwala nabangani bakho laba, yangithi. Awuyike lapho sisi.
1: Uyazini, uyazini, malumekazi. Kulungile. Yekani, yes, yekani mangabe ningafuni. Vele la ekhaya ningithandisisi njani, ningithanda ekhaya.
0: Mameshane, hayi ngilele ngiyaphupha. Weazothile, sekukhulunywa kanjalo nomuntu omdala manje. Uyaphi weazothile?
1: Seyekani.
0: Azothile.
1: Seyekani.

0: wakhulu phala kagaga fano buka nje usuqala nanomkhaba imbali
1: kahle bo ma kahle kahle wasuba nehaba ke manje umkhaba lo hayi
0: usuhlala iwona impela iwona impela umkhaba lo kungathi nje mame umnomzane womuzi
1: ayacaca ke ma ukuthi umuzi wami khona lapha la ngiqasheke
0: Ayi sibongineke kodwa mntanami ukuthi nje nifike nizojabula kanye nomakhelwane wethu uMtumo abandla.
1: Hawu bese ngeke singezi khulile. Phela azothile simkhonze kabi thina.
0: Ey bakithi azothile. Ey msisi uthe nje esengene sicawini wavele nje wangikhumbuza uma wakhe ungenzeni umngani wami bandla. Hayi mina siqiniseke nje ukuthi umngani wami ujabule naye lapha ekhona
1: kakhulu ma kakhulu bekukuhle konke nje. Futhi bekubonakala nje ukuthi namathonga avumile.
0: Ngikubonile nawe siqwayo usimile lapha nabangani bakho. Ngathi hayi angingakuphazamisi mami. Hey ukoda ke msisi uke waya nje kodwa kuyihle gogo wabingelela.
1: Uphi khona ma? Uphi khona? Ngeke ngambona nje edlule eqhubi imbuzi nje umonza hayi umnandi ngempela. Buhamba nomunye ubaba ke futhi ke owembethe blanket uyabona ngathi simphuthe makubona wey ma bafuna baphele emehlweni
0: hawu ke ugogeke lo ke msizi khona njengoba kubuye lo mkwena wakhona nje hawu sezonyamalala kwangempela ke
1: imali umkwena
0: yebo lo izinkomo impela angifuni nje nokuyikhuluma ke nje futhi indaba yabo bobabili inkasula kabi nje indaba yabo
1: awubambe kancane na usuthi
0: Imagini ke manje lo mfumbathisa yona msisi. Hayi bomntanami msisi kodwa imali engaka fano. Hawu ngiyabona.
1: Angithi phela wena uma wami, uma wami ufaye ngasonke isikhathi sizijabule.
0: Hayi msisi mina ngijabule kwangempela nje ngijabule kakhulu umkhulu. Futhi ukubona ke nje kukodwa nje kuyangijabulisa mina fano.
1: Yebo mama. Hayi.
0: Yabona kodwa into nje esingiphatha kabi evele yangiphatha kabi nje ukuthi kanti usaqomene nale ntombazane leya kacela abantu aba awumsizi
1: hayi ngeke ma hawo
0: abantu abamkhopha umsizi ungenze lutho umntanami waye uhlala nesigila mkhube etshele umsizi kodwa usaqomene nayo lengane

0: Ushonephi kanti wazothile ngempela? Kungabe njalo lengane ihamba ngenkani? Kanti utshwala lobunjani bakithi? U-Azothile uyaqala nqa ukukhuluma nami kanje. Azadube pho. Hhayi, kufanele ngimnqande angazi nje siqhathe nomntungwa. Ngoba ngempela uma enganyonyoba la ahambe, ngiyothi kumntungwa ingane ishoniphi. Hhayi, awuthi ngimbhaye ngasesangweni. Kulezi zimoto ezizophuma khona, khona ngizombamba kahle.
1: Ayibo.
0: Lezi zingane bezisiniswa Azothile ziselapha. Sayigoqo pho. Eka sekuhlangene ngani ke lapha. Kungabe njalo sekuphuziswa ingane zabantu utshwala. Ayi awuthi ngiyozwa ukuthi kukhulunywa lapha.
2: Yazi uqinisile ubhizi. Uma ngabe ningajoyina i-agency yethu nje, ningakwazi ukungenela ama-beauty pageant afana no-Miss Universe, o-Miss World imbala. Nani nifane nozozibini. Angithi niyamazi nonke, angithi.
3: Wow. Niyabona ukuthi kulula kanjani kuba famous and relevant. Niyabona? Akudingi nje nomsebenzi omningi. Nina nje kufanele nikwenze.
2: Wezingane nisibonile isikhathi nina? Nisahlaleleni ngempela la.
3: Sawubona ma. Bengisachazela amatshe.
2: Hey, ningobani nina? Njengoba senimisa izingane la ngokuhlu. Lezi zingane zihlala kude le, ezinye zazo zisayewela umfula zihlala ngale ngaphesheya kwawo.
4: Mina ngiyusindisiwe ntule ngisebenza nomatron.
2: Lalelani lana-ke, anginendaba nalokho. Benize emcimbini la ngithi beningazile kulezi zingane. Ngakho-ke ayigubhi. Hambani.
3: Kodwa ma, ayikho into embi esiyenzayo. Thina sine-agency ngale dolobheni.
2: Wezintombi zasemaqhosheni nisamile yini? Nifuna ungiphatha nabazali benu kanye nonomehlo ukuthi nganiletha ngowumnyama. Hambani khona manje bani.
4: Uyazi abantu basemakhaya ngokuba nenkani. Ingani bese sayichazela ngento yomsebenzi izoyinika imali.
2: Anginendaba naleyo nto mina. Nina nisuka le emadolobheni. Nizokhohlisa izingane zethu. Sizani mina ke uma ningafuni nje ngibiza umyeni wami, induna kanye nephoyisa le lenkosi. Banitaxa bazonihlakaza la njengamanje. Siyazwana? Hayi, ngicela nihambe.

0: Hayi boma, ophakamisa isandla abazini labantu bale yamoto.
1: Wemsizi ngibazelapha. Angithi phela bayavalelisa, kanti nami phela sekufana nokuthi kukithi la kamtulo. Ngakho ke nami ngitsa bahambe kahle.
0: Hayi ke yacaca ukuthi ezinye izinto azosashintsha, ushintshwe ma. Hayi.
1: Wefana. Awungiyeki ngendaba yabantu abashaya amapipipi la. Ngibuzile mina ukuthi kungani kade mkhulu usaqhubeka naleya ntombazane na?
0: Na kodwa ngosana, yabona nawe usenza into enzo ubaba ke manje. Uzara kenza ngalutho ma. Nomndeni wakhe futhi awenza ngalutho. Mina nje ma engijabulelayo ukuthi ekugcineni selizophuma iqiniso. Yilokho nje okungijabulisayo.
1: Lizophuma kanjani msisi? Angithi ubaba wakho wathi abaphenyi bathi banobufakazi obuqandikani.
0: Lutho lutho ke ma. Lutho nje. Angithi phela ingakho ngakwazi ukuphuma nangebail. Ingoba kwawubufakazi nje bokuthi babazara wabulawa babungekho.
1: Izwani nje. Ngiyakusela
0: we ma. Manje nje basanda kuumba umzimba babazara. Ukuze bathole iqiniso ngokushona kwakhe.
1: Zimba.
0: Yebo,
1: unamanga msizwe.
0: Ngiyabonga impela ngiyakutshela. Ungenzuke engaki nje iqiniso lizovela bese kuyave ukuthi nami ngimsulwa. Ugezeke ngegama lami futhi.
1: Hayi hey webantu.
0: Ngiyachazela
1: ke mina. Msizwe angaze ngizwe ke mina leyo ukuthi kumbi umuntu wabantu esaziphumulela.
0: Ngakho ke kwenzekile.
1: Mina hayi bo, mina hayi bangamane bangiyeke inkosi impela bangamane bangiyeke nje nombulali loyo aphunyuke emethanda. Ngimbiwe.
0: Ma, uyokwenzana ungitshele. Ngwaphele yobusushonile ungasakwazi kwakukhuluma. Kahle boma.
1: Hayi kona uqinisile phela fano kodwa ke ayibhlungu yona lento.
0: Yeah, hey.
1: Noma kunjalo ke kodwa ke kodwa msisi mina le ntombazana angiyithandisisi nje ayingeke ingakho ngayixoshwa nalapha emqashweni wakho
0: kanti angiyizwa ngesizathu nje ungayikhathazi iyekele kumina leyo ngisengicela uba indlela manje yazi uyazi nawe ukuhlo ngomnyama kanti ke la ngiyakhona futhi kude kakhulu uyabona
1: hay kulungile fano hay kulungile mkhulu hay senohamba kahle ke ngani zami ushayele wena ke ngoba ngibona umngani wakho lo esentaza nje wena shayele ushayele ngithi uyambona unjani
0: kulungile ma kodwa yena usiyokhonza kuyena ubabhoke
1: hay kulungile uyakuthanda kumam sizwe yezwa mkhulu ngiyakuthanda bo
0: okay ma ngezwe

0: Alright, umsakazo Ukhozi FM 17 minutes after 4. Ntambama ingoma emnandike ka Benny Maverick. Ethi-ke uyadala emele unedlala. Ya, mangabe isikhathi ke simi kanje singena ngenkosini yethu lakhona sithi ke inkunzi isematholeni. Njengoba sisike sathi ukuthi hala muzike sinawo ke la insizwa laphana ke uThembisani Mtungwa ugogotile ke laphana ke eziqwini zakhe ze Bachelor ke of Social Science in Criminology and Forensic laphana ke UKZN. Kuyona ke lenyanga nokuyisi mo ke sibe bhlungu kakhulu njoba ke edlulele unina ngomatshi esemba lungiselelweni ke akho ke awuke umthe umcimbi lo omkhulukazi kwekwethweswa ke kweziqu nokhoka kalilahlele ke ithawula insizwa yaqhubeka iyafunda njoba ke nonyaka imisela ngo empeleni ke imisela ngothi ke ithola laphana ke iziqu zayo ke i honors degree khona laphana ke UKZN sinawo ke emoyeni njengamanje sithandwa Risto
1: unjani kodwa Thembisani.
2: Ngiyaphila njani. Ngicela ukubingelela abalaleli bokhozi emakhaya, ngibingelele nakunina ubabujatha nawe sisi.
1: Ngibona-ke ujatha uguge ngempela ke manje two babujatha yes. Yakuhlonipha ingane babujatha akasho ukuthi mama usithandwa.
0: Bakithi. Sithandwa isithunzi enginaso uNkulunkulu angiphe sona yini unomona yini?
1: Cha ngiye sengiyasho nje kodwa baba.
0: Isithunzi nje uNkulunkulu angiphe sona intwana iyabona ukuthi hayi akudlalwa la. Njanga intwana.
1: Hayi nami ngibiza ngobaba manje babujatha.
0: Hayi kahleke. Hi, hi, hi, hi.
1: Okay.
0: Hi. Done. Kunzile mfowethu. Yeah.
1: Yeah, no. Mtungwa nge mhlambe nje siqale nje kuqaleni nje usitshele kahle nje usilandise ngohambo lwakho kusukela nje kumaba ngaphansi ukhula kuze kufike manje lapho usuthola khona iziqu zakho ze Bachelor of Science in Criminology and Forensic Studies ke lapha eUKZN. Siqale nje kahle nje phansi mfana.
2: Yebo, njengoke ngasho nje seniminishile nami igama nguThembisani ngusamukele lesibili ngwaMtungwa isibongo. Ngokuzaleka ngizalwa ekhaya kuseMbumbulu odidini esigodini sakaMpulo. Kodwa ke ngokufunda sibe sesikhuphuka siba ngala emalukwazi senzela ukuthi sibe seduze nobaba.
0: Oh yeah.
2: So ngifunde iprimary ngaqala ngafunda ngakhona emakhaya uGrade R up to Grade 3 then ngabuya ngeza nga eThekwini ngafunda eWindy Heights Primary School isikole esikhona eMalikazi ngaqeda khona ngase ngiya high school ngafunda oGwini Comprehensive Technical High School esimlazi kwaPhi ngibe sengiqeda lapho matric ngaphasa ngase ngikwazi ukuthi ngibe accepted ukuyokwenza iBachelor of Social Sciences in Criminology and Forensic Studies khona eUKZN lapho ngifunde khona ngaqeda njengamanje ngibhizi nje ngezifundo zami ze honors
0: but ukezwakala ayi no mfana kithi siyakuza kakhulu nanokuyimisela nje ngemfundo ngempela ukhuthaza nabaningi abasebancane ukuthi bayibambe kanjalo mhlambe ungakusichazele nje ukuthi kulana lonke lolu hambo sulibalilile mfowethu kwezezimali ufunda simo besikanjani.
2: Yebo, njengoba ngamenshina nje kakhulu ne-inspiration eyayikhona ngawo konke ekwayenzeka lapha kwi-graduation ceremony yami kwakuyikona ukuthi I was inspired because umsebenzi asewenzile empilweni yami nechaza libambile kumina nabafowethu abangilandelayo abawu-2 nodadewethu osekugcineni. So kuko konke nje ube umuntu obe hands-on ngendlela esimanga engasebenzi indawo kodwa ubekwazi ukuthi izinto azenzeke. Ngiyakhumbula nje bekufanele ngiregiste since bengingesenawo funding sekufanele ngiregiste for my honors degree. Imali eyayifuneka nje esikoleni bekuyimali nje impela kodwa umama uzamile wahlanganisa ngempela ngoba nami ngangikade ngiwumuntu othi abambe amatoho uma kuvaliwe ngo-December, January. Kusakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiregiste njengoba ngifunda nje manje ngikhumbula la ngihleli khona wakwazi ungisiza futhi bengisiza inyanga zonke kuze kwafika lesikhathini sokuthi ngimtshela ngibuka isimo ngoba isimo sasekhaya nami saziwa yimina ukuthi mangibuka isimo nani ukuthi ngiyagcilazeka manje ekhaya ngicabanga ukuthi ngibuyele ngasekhaya mhlawumbe kuzofundeka wathi hayi ngikwazi ngoba ubazi ukuthi ngowumuntu othanda ukuthi abe ngakhona esikoleni uma ukuthi njwa ngifunda nje kona kungisize kakhulu futhi so ube umuntu obebamba iqhaza nje kakhulu ngayo yonke indlela ingakho nje ngilimele nje kakhulu ngokuhamba kakhe noma ngabe isimo besinje kube ube khona ke kube khona lo mhlamba ubuyitshela ukuthi kube ube khona ngabe khona into encane
1: futhi ngesibona impela isithombe sika ma lapho esikipheni ngiyambona nje umaba ke siyafana
0: yeah my dad
1: oh bakithi intombi endala lapha ke ngokuthola kwethu siyabona ukuthi ekhaya uwena omdala ngokuqala khona ingane encane ezakini ezilandela ngemuva bonake njengamanje noma ke isimo sinje ekhaya kodwa banjani ke ukujabela ubhuti omdala ukuthi nango kokodilo begraders noma sinjalo isimo.
2: Yebo, ngiyakholwa ukuthi ngoba bake sike saba nabo nje ekhaya, ngeke ngathatha iviki nje bengilungisela yona igrade ngihamba ngahlala nabo ekhaya, kwayizinto nje sixoxayo ngazo nangokuthi bengingabe kunjani kube khona ngoba naye kwakusuka ulindele kakhulu umsebenzi yakhe eminyaka yonke. Iyona nje nami into eyayingiphatha kabuhlungu kakhulu ekutheneni ngiyakholwa ukuthi umzali nomzali kephi nakephi uthi mayisebenza kanzima athi kodwa mhlawumbe ngelinye ilanga umntanami khona la yofika khona khona umthela uyifuna ngomsebenzi asuke usebenzini maye uma ubesebenze kakhulu yonto ayingiphatha nje kabuhlungu kakhulu ukuthi akasakwazanga ukuthi alibone lolu suku
1: nokubona
2: ngalo lolu suku olukhulu kangaka ayilisebenzela iminyaka yonke nokusazana.
3: Fana ngithi kuyezwakala. Sibonile futhi lapha ey'thombeni ukuthi uphethe ngisho isikipa esinesithombe sakhe umama njengoba namanje nje usigqokile. Yini eyayenzeka kuwe mhlawumbe ngaloya mzuzu nje njengoba wasiphakamisa isikipa?
4: Thembisani Ntungwa.
2: Eyi. Kwaba umzuzu wawu emotional kakhulu kumina. Wawu emotional kakhulu njengoba ngingakubalula nje ekuqaleni ukuthi we umuntu nami ngangithi konke engikwenzayo ngoba ngiyazi ukuthi ekhaya ngine full support. So ukuba khona kwakhe ngangazi ukuthi wezokujabulela kakhulu ukuba khona ngaleli alanga. So ngase ngiba nomcabango ukuthi nabafowethu engizwana nabo ukuthi ngase ngiyacela bangenzele lesikipa ngoba ngenzelwe yibona ukuthi kube khona nami into engizokwazi ukuthi ngithi mahlambda hleze mangiphethe isithombe sakhe ngale yandlela ngobe ngazi ukuthi ngihamba naye ukhona naye ngale yamoya
1: vele kodwa ke wayekhona ke
2: yes,
1: yes ngokomoya wayekhona uma
2: yes ngezwe nami mangisukuma ngizwa ngesikolo noma kwaba khona umunye kodwa ngezwe ukuthi hayi ukhona uhamba nami noma lolu uhambe sasikade sivele silangazelele mangikhumbula nje kahle indlela ngizama ukuveza indlela benesupport ngayo naka ekwazi futhi ukwenza izinto zenze kuthe nje silungiselele lolu suku ngathi ngiyamfonela nami ngingasesikoleni ngawo bekuyiwona uMatch ngithi hawuma senza kanjani ngoba phela ngiyabona insuku seyiphelile bathi nje ayikhululeka mntanami uyazi ukuthi wena uzoza ngoma wakhe sekufonela nje bese ngithi asihlangane eThekwini kono kulungiselele lolu suku nezinto zokugqoka nayo yonke into beyilolo hlobo lomama.
1: Manje ke sizwile futhi nawe ushilo ncane ukuthi ke uyaqhubeka lapha nezifundo zakho uyaqhubeka uhambo lakho alimile lapha ukuthi ke wenze ihonors lapha eUKZN kodwa ke manje ukubalila ukuthi unenkinga njengoba ke udinga uxhaso uma akasekho udinga nje uxhaso lokuthi uthole indawo yokuhlala nokuthi ke mhlambe izifundo zakho lezi ke ze honors nazo siziqhubeke mhlambe nje awusilandise kancane.
2: Yebo kunjalo nje kukhona la ngihlala khona ngiyarenta imali isi ngiyarenta njengoba kade ngishilo ukuthi ngibalile nasekuqaleni ngiyayibona ukuthi sekuhamba nje isimo sekuba silone izinto ngokubuthi sengilahlekelwe yisosha nami bengazi ukuthi belikwazi ukuthi libambe izinto zenzeke makuqhubekeka kiwa phambili manje ngiyarenta lapha ngihlala khona ngesimo sokubukeka ukuthi mangingaba sekhaya nje isimo futhi sesiphinde sanje hleze ezifundweni zami ngabe sengiphazamiseka ngibona ukuthi mangiseduze nesikole kuzoba ngconywana nje ngade ngenze iminyaka yonke so ngali appreciate nje kakhulu usizo kahle kahle ama tuition fees ami ngumuntu ofunda ngesikweletu ngakwazi ukuthi ngiregister kuyibona ukuthi kodwa ama tuition fees akekho covered as yet accommodation fees ngiyakufanele ngizame inyanga nenyanga ukuthi ngithi la ngihleli khona nami ukuthi umuntu omnikazi wakhona kube khona engumnika wona
3: aba no nesifasi laba abantu kubiwe inkinga lokwazalwa
2: ya kona usekho ke since sengenza ipost grade
3: oh ya degree okunjo uyanqamuka lapha masuqhubekela wena oh ya
2: uyaphambili ubusinanqamuka wona nesifasi inkinga nje ngibhekene nayo kakhulu accommodation yasiyangilimaza kakhulu nako ukuthi anginaluthi efile cause for ama tuitions akukho covered as so umuntu nje onekwele onesikwelede esikoleni
3: eh madodhe eh kulukhunyana yeah mhlambe isifiso nje ifiso onazo iziphi mhlambe njengamanje
2: esengibheke kuona kakhulu ngesimo nje njengase ngishilo ukuthi ngizelwe nabafowethu ekhaya
3: niba ngaka
2: sibane ngami
3: oqala
2: bese kuba khona abafowethu ababili abalandela mina bese kuba udadewethu ozigcina
3: oh yeah
2: so kuyisifiso nje sami kakhulu ikona ukuthi nje mangingathola uxhaso njengamanje ngikwazi ukuthi ngiqede ifundo zami nami ngendlela e-right ngikwazi ukuthi
1: ngithole umsebenzi
2: kakhulu ngonyaka ozayo ukuze ngikwazi ukuthi nami ngikhulise abafowethu ngoba abantu abasafunda nabe esikoleni basebancane kakhulu ukuthi nabo badinga ukuthi banakekeleke ngendlela ukuhlezi ngelinye ilanga lapha bafike la ngikhona.
1: Akuzeka uzothola usizo, uzothola usizo ke. Mhlawumbe namanje intshatha makuthiwa ke khona ulalele nje uthanda ukuthi ke aphoseke ezivaneni wnb@ukhozifm.co.za wnb@ukhozifm.co.za email leyo ongasho khona ukuthi ke wena ke ungamxhasa kanjani umntungwa. Sesivala nje elakho lokugcina.
2: Ngizothanda ukubonga kakhulu umsakazweni omkhulu kangaka ukuthi unginikeze ithuba lokuthi ngithi manginenkinga engaka mhlambhleze ukuthi mangizokhuluma la izobe siyavela nakwabanye abantu abebengenalo lwazi ngalo bese bekwazi ukuthi baphose isandla ngoba usizo lona ayikho into engidinga njenganalo kwamanje njengoba ngingakubeka ekuqaleni. So ngithanda ukubonga nje kakhulu emsakazweni ukuthi unginikezele ithuba onginikezele lona. Ngiyathemba ukuthi naye umali ekhona uzokwazi ukuthi enze izinto avule amasango la kungavulekile bese kuyakhanya izinto eziqhubeze phambili nomuzwa kithi ukhulu ephambili nabafowethu bakhule ngendlela nekhaya nje kone ngikufisa kakhulu ukuthi ngilungise bona bakhule ngikwazi ukwakha ikhaya aqhubeke phambili.
1: Sekuyakhanya mfana wami khuleka kuzolungezwa.
2: Yeah, siyabonga.
1: Thela umoya kuKhozi FM nomcebazi kodwa nomthunzi. Thela umoya baba.

0: ezemigwaqo nonokwanda dima
1: Again njengamanje sesigudwa ngempela kuyacaca lapha ku M4 makuthi usuka enkabeni yetheku ubhenga khona emhlanga uqapheleke isiminyaminya ngendlela esimangalisayo njengamanje futhi ke siphinde sikubambe mawukuthi ke ubhekele ngasindungundlovu usuka eThekwini ngase pavilion njengamanje kunemoto futhi ephinde yavimba umgwaqo ngakho ke sithola sikulesi simo esikusona njengamanje engathi nje impela ungachushwa ngo M19 uwenze umngani wakho ukuze kubeke isikhathi sokuthi ke kube ngconywana lapha ke ku freeway ngisakhuluma ke ngawo ke u freeway lapha eHammersdale kuthanda ukusinda ngempela makusho ke ubheke khona eMaritzburg ungacinga nje ungancinga kona ke u R103 futhi ke ngoba vele ngiyabuya emaseli bumbene hora lesihlanu ngiyafisa ukuthi ke sivale nje le eGauteng njengamanje lapho ke isimo somgwaqo sithanda ukuqina kakhulu le eKhuruleni njengamanje eJet Park ngiyabona impela ukuthi ke sokuze kwavalwa neminye ke imizila ke lapha ya echaza ukuthi ke makuthi uyimisela ngokuhamba ngakhona eOR Tambo noma ngako East Rand ngiyacela ukuthi ke uqaphele ngempela uziyofika le ngako Boksburg nje kuthanda ukubanzima namhlanje usungahamba ke ngo R21 ukuze ke ungayitholi ulaphana ke eJet Park noma ungahamba ngo North Rand Road ngiyawubona futhi no Atlas ukuthi ke nawo ungalenza uhambo lwakho lube ngcono kakhulu ke ake sibalekele ke leyo route noma lo mzila laphana eKhuruleni iJet Park azohlakana maselibumbe
2: All right, kunjalo ke ngempela mangabe isikhathi ngisibheka la imizuzu siyishumi nantathu ngaphambi kwehora lalesihlanu ntambama, okay? Kanti ke twa ngamathole funerals. Akwona nje kuma singcwabisane kuphela kodwa ngenkampani ke yabantu abaphila ke nabantu futhi ke iyayinaki ezinikele kubeni ke usize emphakathini. Lalela ke uhlele uyoza nabangani bakho njalo ngolesine engosini ethi ukhoze family yanakekela lapho kamathole funerals kungabaxhaseke nje abaphinde futhi babeke ingxenye yingxoxo ezahlukahlukene eyithinta kabantu ke kuphinde futhi kushintshwekela impilo yabantu. Amathole funerals ayakholelwa ke ke umuntu ngabantu amathole funerals saving the nation
3: impela nje kunjalo saving the nation makuthiwa amathole anakekela asuke singadlala tshatha kusuke ingadlalwa ukhozi FMWNB lapha ke sho nje njibela ke sathi ke khona indaba ezimnandi siyiphethe ke lapha ke lapha sibeke ne interview naye lapha umfana umntungwa esilandisa tshatha wasilandisa abalelo abalandisa washukuthi mangabe uNkulunkulu esehamba nawe
2: ayi fethu
3: uvele nje akubusise ngaleso sikhathi leso
2: ya nanokuthi uNkulunkulu kwesinye isikhathi sithandwa awona uthi awuthi mawuthandaza ubese ulindele ukuthi bese ehlezulwini uNkulunkulu azokwenza lokho sokufisa ukufisa kodwa uNkulunkulu usebenzisa abantu ukuthi bafezekise leso sifiso sakho kuphendule kumthandazi wakho esebenzisa nje abantu namhlanje uNkulunkulu simbone ephendula ngokukhulu kushesha esebenzisa ilunda lethu madoda uveze ukuhle umfokanala umsungulo wamathole funerals ngoba le ndaba ixoxwe cala ngakazele yona lento le akazele lona lolu daba sizobe sikhuluma lunye udaba naye emva ka 5
3: tshatha mina okungimangaza ukuthi vele Thursday osuke khona kodwa akajwayele ungena e-studio ngale sikhathi angene ngaso
2: kodwa udaba lwakhulunywa ekhona wathi hayi mfana kasi hle ubengathandana ukuthi sikhulume le samphoxa sathi asikwazi
3: asikwazi ukuthula nale
2: awuzange asikwazi ukuthula nale ubengafuna ize emoyeni
3: hayi nange sikwazi ukuthula indaba enzeka manje shisa njengamanje ha linda babunala umfana ukhulumile phambi kwakho wakhala umntungwa ngakuzwe lokhu kuthi lapha nje emva kwakhe wathinteka sathinteka sonke nami impela ngicobe inyembezi ngambona umfana ekhala sithanda nje ukubonga nje siyambongisa umfana kodwa ke uzoyibongela naye kuwe bukhoma
2: nena kodwa sikusho futhi lokho sithanda mhlawumbe lalelo ethi lalele ukuthi njengoba intwana la mfoka mtungwe bebala ikweletu zakhe indawo yokuhlala nanani konke wathi nje Mr. Nala imalini yonke le irente imalini rente yonyaka yashiwo imalini isikweletu sashiwo wathi awu yini leyo kodwa mfana wami ungabisakhala manje konke lokho sizokulungisa thina singamathole funerals kodwa Mr. Nala mfowethu
4: asibingelele chat asibingelele kumlalele ekhaya
2: eish sizoba kithi hayi
4: sonke namanje basakhuluma ngayo yabona sahlengelele
2: hayi mfowethu hayi ngeke
4: sizwa iqhawe lethu mfowethu insizwa encane kangaka kuningi ezikwenza insizwa engaka manje yena uzokhala ukuthi ngicela usizo ngifuna isikole ngifuna ukuyoqedela so sesiyathinteka nathi abaningi abantu abangaka abantwana abangaka bathi ngifuna ukugcina ngifuna ukwenza
2: ubala izingane zakwabo ukuthi manje ngifuna ukusiza izingane zakwethu
4: nansi defika ngithinta kakhulu
2: awumfowethu
4: sonke mhlawumbe bese ngathi siyafisa engabe bakhona abantu abadala mangethi abathi abasasibiza ngezingane zabo so ke ndoda madoda siyabonga kakhulu umsebenzi abawenzile noma wakhe siyafisa ngabe ukhona
2: uyazi ayi
4: siyafisa ngabe ukhona umsebenzi noma ukufunda uze afika la khona siyabonga kakhulu so ke
2: ewe vuka kumama
4: yebo sase siyabalake
2: ngichaze ukuthi kwaphuma icalculator kwabalwa kwabalwa irekhodi awusuka
4: nansi ke indaba isibalana nginenye ijacket engayithenga ngo
2: 120,000
4: lapha endlini sayiqhoke
2: Usayiqhoke kanye
4: yagqoke kanye ngithena ongcono ngamane ngibuyise la jacket idula ngendlela ukuthi esitolo bathe angibuyise bazongena u 200 bayafuna ukuyidayisa
2: but bazokunikeza u 200,000
4: ngizothatha le jacket yami nginamsebenzi walo ukuthi esitolo lapha endlini engigqoke ebusika njalo ngibuyise esitolo banginike imali ngihambise nangomfana esikoleni
2: ngikhokhela indawo awusuka
4: aphinda benemali yokudla aphinda khokhela isikole aqede angidingi
2: waze wathi ufuna qoshe nezimpahla ngoba uyazithanda ukuthi uthini la Mr. Ndala kubalwa la wathi cha ningabali ukuthi kusele inyanga engaki kuphela unyaka cha imali mali balanisela ngoJanuwari yonke imali ezosala lapho umfana ayoqoshaqosha nezinto zokugqoka
4: vele bengafanele ngabe umfana ube establisha ngoJanuwari hambe khokha ngale mali ngoba yazi khona ngithintile la uthena ngizozama ngibona ngabuza ubabheka ngathi sozama kanjani
2: uyafunda hayi kuindoda lokhu wenana kuindoda kunesibindi hayi suka
4: esikhulu kakhulu so ke akahamba yofunda umfana ayizama ayikuzama ngoba kule mali somnikeza khona izophuma imali yokudla izophuma imali ye rent izophukhela futhi esikoleni kuyavalwa ke ngeyidate kufanele yonke ama payments sokuthi futhumisela buti invoice esikoleni kodwa nginayo i account yase UKZN baningi abalapha nozoshintsha nje i reference
2: hayi Lalela Stando uyabona bekhuluma ngejacket yakhe lebizayo ngiyakhumbulela ngasiphuma la sahamba nobabheke na Mr. Nala ethethela yona lethu yazi yabona lento yokuthatha imali sothengana nalezimpahla engenamsebenzi sengiyibone kahle umbhedo ngempela lento hawu kanti wokwenzile
4: kukhona abantu abayidinga
2: lo wathi kukhona abantu abadinga imali kanje nasibe hawu suka
3: Hayi no siyabonga baba. Mfana umntungwa nangu baba nalicela ubonge bukhoma emweni bezwa abantu.
4: Eh angazi ukuthi ngitsini ubaba uthi mehlele emva kwami mse eyibala yonke lento ngifikelwa ezinyembezi ukucabanga ukuthi
2: sizithi
4: ngempela namhlanje uma ngihamba naye noNkulunkulu futhi ukhona.
2: Ngicela
4: ukubonga nje kakhulu kubaba engazi ukuthi inkosi ngambusisa akhule. Abe aqhubeke nje akwazi nangelinye ilanga makukhona indlela yokululisandla
2: ukuphinda
4: silube noma le khona akabe sale seba idlozi nalakho baba ngoba ngifunda nje ukuqhubeza umsebenzi ovela uqalo uyena so ngaloko ngithi uNkulunkulu engathi ngambusisa aqhubeke njalo njabe elumntu uyena ngoba ngiyaqala ukuyibona into nje futhi angazi ukuthi ngophinde ngiyibone into enje
2: ayintwana
4: sengikholwa nokuthi kuyenzeka lokho kwenzekayo uNkulunkulu engathi ngambusisa ubaba nakwenza empilweni engazi ukuthi okuthintwa isandla sakhe ngiyakuphenduka igolide
2: kunjalo mfowethu
4: ke phambili ngiyabonga nje
2: akadlondlobale
4: konke akuhambe kuye phambili konke ngiyabonga nje kakhulu nayo imali ekhona akasale esekhanyisa konke siyabonga kakhulu futhi sibusenze inhlahla uqhubeke
2: phambili
4: siyafisa ukuthi ubuye uzokhozela ngelanga osuqedile esikoleni usuzosho ukuthi ukhoze FM nangifana nezithuba ngathi ngizongathola sengiqedile
2: sawethu
3: awu
2: hey siyabonga kakhulu
3: ama-funerals vele sizoba naye futhi ke ubabunala ngale ka 5
2: hey kujani iBhayibheli ke lithi sibusise isandle siphayo kunesamukelayo so njoba Mr. Nala wenza lokho kwenzayo nje uNkulunkulu mfowethu uzoloko ekhulise njalo akhulise nawe uDlondlobale khulu bengangentaba zondo khahlamba abantu abazi ukuthi njoba usukukhipha nje uNkulunkulu uyabuka
3: uyabuyisa futhi
2: siyabonga kakhulu mfowethu
3: siyabonga mbela nje kunjalo ke lapha ke uThembisane ke Mtungwa lapha nje kade ke sihlandisa ngodaba lwakhe ethi udinga imali yokufunda imali yokuhlala ubabunala amathule funerals ke sebevele bamnikeza usizo bazomnikeza yonke imali ayidingayo uzaqede ihonors degree yakhe UKZN
2: awusuka
3: 5 minutes at 2:05 o'clock isikhathi sakho njengamanje WNB ukhozi FM umuntu nomuntu ngabantu
2: Major League DJs bathi
3: do better
2: yeah do better

Sakazukhoza Fireman Mandoza uthi sgeleke esifocus man phambi kwale ngoba lengiphinda ngazodlalela ke ingoma emnandi kakhulu ingoma ka 50 cent ethi in the club izona ingoma esidlalayo ke lolu hlelo ke scoop sakudala sikuthatha sikudlalele ingoma zakudala sikubuyisele emuva yeah nawe ungaba ke ingxenye yohlelo uma kuthi ke nawe khona ingoma othanda ukuthi sikudlalele yona ngokuthi kusithumelele ku 0791639874 siyibiza ngokuthi ke u jukebox la sikunikeza ithuba lokuthi nawe ke ukhethe ke ingoma oyithandayo Yeah, ungakwazi nokuthi ke ubingelele izihlobo zakho kade wayigcina ngayo leyo ngoma. Mhlasimpe leyo ngoma leyo uthi njalo uma ungasana uyizwa noma uyilalela uthi eish ingikhumbuza ngalesikhathi lesahlangene noma sakhula noma ngalesikhathi lesi ngihleli nomndeni wami noma mhlasimpe yonke into ekukhumbuza yona leyo ngoma. Kodwa yenza show ukuthi kube ingoma yakudala iyona ke siyifunayo ku jukebox esiwutholayo ngo 10:30 ku 0791639874 zikhona ke zi-2 ke ingoma ke enginazo nawe umlaleli okwazela ukuthi unikeze zona ukuthi obani ke hey yeah hlale kuzo umsakazo engizokwazi ukuthi ngikudlalele zona ke lezo zingoma namhlanje ku legend versus legend ngale ngo 11 o'clock siphethe ke emashamplan bethi hey cop siphinde sophatha ke ibhongo mafini bethi thathi isigubhu wawungakanani

ngithokozele le ngoma le my joy eka Quintus Harris ay ay ay ay ay ay ay ay ay 2355 Tops Katsa komsakazo cozy FM oh I don't see abuya next week siyabuya ngolusino futhi sokukhumbuza ezakudala sokudlalela ezakudala noba kade sinikeza ke i old school house mix namhlanje ke soul ace ku Instagram yakwazi ukumthola ke soul ace underscore sa ku TikTok soul ace underscore sa former bookings ukwazi ukumthola ke soulace@gmail.com noma kumfonela ku 0734373275 0734373275 uthi xa lalela bro lalela mix usihlele ora namhlanje mfana lalela singena nje lo weekend siyabulile yabona ukuthi ke ibirthday yakho vela asho uyivala kahle lo suku noma uma ukuthi ke ibirthday yakho ngomhla ka 22 oh

0: ngiyabonga kakhulu nokwazile ukuthi ube nami-ke namhlanje ungakwazi ukungilandela ey'nkundleni zokuxhumana lihlophe noma ungithole-ke ku-at Lee Radio DJ ku-X naku-Facebook naku-TikTok ngikhona uzokwazi ukuthi-ke ungilandele. Ngiyabuya ekuseni ngomgqibelo ngo-5 kuya ku-6 o'clock, ngiyabuya futhi ngomgqibelo ngawo futhi u-9 kuya ku-12 o'clock. Ngikunikeza inumber number 2.0 yokhozi FM. Hello Lindo.
1: Eta, lalela phethi kumnandi.
0: Lalela ngidlalela amagrotman othebe.
1: Hey, hey. Umbert, phela vele nje uhlezi ungibulala.
0: Yo. Yabona la inipho uyithola ngo-15 rand la.
1: Hey, phela ungitshele nje.
0: Yayisashiphe kanjani? Sewo 40 rand.
1: Lalela, hey, siyalimala. Phela angisho mina sengiyakhuluma nje.
0: Awusushilo Ntombela wathi uyalimala.
1: Cha, sengisho ukuthi ngithe bayalimala.
0: Oh, ayi yane.
1: Shoti khona ingane
0: encane. Hey, siyakudinga kumandla ngakhomishini. Usiye siyokhuluma nje nawe.
1: Ake siyoringa.
0: Sikubuzise kanti ukuthi ubuthini?
1: Hey, bafethu, no, imikhuhlane ikhona li kulezi zinto. Hey, shayi khona lezi zinto. Ukuphatha abantu abaningi siyabona abanhlinhla ukuthi uma uhlangana nabo uyabona into eyibonakele. Ya, kodwa-ke ngiyaqonda sekungena ubusika bethu kuyabala.
0: Ya, nawe kwakuphatha umkhuhlane.
1: Bethu kumanje ukhona, kodwa-ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe-ke usuyophela manje.
0: Ya, ya, ya.
1: Usuyophela.
0: I-imeyili usayisebenzisa yini?
1: Bethu kunzima. Mayona ya but yona
0: kanti wagciluke kanti wagcinanuke kanti
1: ayisekende sikhathi kodwa-ke hayi ngiyabathembisa
0: yingakho-ke imeyili ungasayazi-ke
1: no kodwa ngiyabathembisa kule weekend ngizolishiya ngiyobasheka
0: enkane
1: abagran bamnandi
0: ya hayi no shapshap wethu othelelikwegran
1: naso ngaphethe ngiyabonga.

manje buya la kwa nongoma kwela sosuthu mina eh lana nje manje ngitha ngikhumbuza umaskandi bafana bakithi so umaskandi ngempela eh umaskandi ngempela insika yo umaskandi ngimpethe ngoshuno amakhehla bafana ikhipha kanje mfana.

0: She. Eka malabe laphana ke uyena ke ozungezwayo badlaphana ke nje ke emzabalazweni yona ngoma lesikunikezayo yona njenga lesikhathi emsakazweni omkhulu iKhosi FM la City khona ndanga kanjani ziwapi ziqathakapi laphana ke lesikhathi siyaqathaka ke manje sesiyabuza ukuthi ngampela umlaleli womlaleli weKhosi FM kukuphi lapha othi wena ziwa khona laphana ke lesikhathi emsakazweni omkhulu iKhosi FM right na kanjani masika nje isikhathi ngeke ngibuke laphana ke ku 086 000 2437 igama nesibongo nendawo nje ukuyona la City khona yasekhe angilele ngilalela sesibheka uthobani abathayi no bahlela laphana ngisizwa kuplamlindo umfana ntombi lukhona ke sela ke simbheke usemweni sabona
1: awashe ngalesikadi
0: ashashe phungu lami khamba kahle kunzi
1: enkona kanjani ubrother
0: hey mfethu kumnandi sikhuluma no bathina la
1: umawuzeni lo umpho waphungula le phansi ehloko zentapha kabolele isigodi
0: ushotha ulele ulalele
1: angilele nje brazo ubeka indlebe nje la kuze kumsakaza
0: lalela futhi makunjalo phela kuyafiwa
1: ha kunjalo nje brazo kuyoze kulamlele lo hora nje senawo
0: thank you mfowethu
1: Tanto.
0: Hola. Right, asikhishi masiyo pheka umunye ngapha ukhona kwesela uKhosi sawubona? uKhosi. Asikhona futhi kunjani?
2: Ngapha ngikhona njani?
0: Hayi siyaphila futhi sikhuluma noba.
2: Matoboza ishiye lo ngoba sibiya.
0: Matoboza ishiye.
2: Yebo baba.
0: Awuzwa ka Sotoma?
2: Yeah.
0: Ukuphi nendawo Sotoma?
2: So, ngisixophela imantente la. Lekho ngisixoxele imantethe la kwelamabhaca ngakwesa lombhimo okufumile wasehlokozi.
0: Awusoya ngempela lalela siyasho uyazo.
2: Yazi yasho impela ngiyezwa na.
0: Hola.
2: Wokuchada.
0: Nasonke. Right never all emsasi lo show isakwela kamnandi yafutha ke phezulu lapha ke ku 91.5 207.4 fm na ku www.ukhosifm.co.za uhlelo ziwapi ya no plan mlindo phala kantombe uDJ Mlindoza kwala mawungibona uthola mlindoza ayiza lonto lana skishi bese yabheka obuye ngapha ukhona sengala ukukhosisa bona
2: wephatombe
0: skola kuzi kunjani
2: khomba kahle kahle
0: mfethu kumnandi sikhuluma noba
2: la engeza yimina usiyafana zwela show
0: awuzwa ke mfethu
2: Ngokujwayelekile angilele ngilalele wena.
0: Nazo ke mfethu siyahla siyathokoza kakhulu yezwa.
2: Yezwa kukhulu ukubonga mina uyezwa.
0: Lalela danki. Right 086 000 2437 086 000 2437 noma 0791639874 Asiyakhe laphana ke nje ke angilele ngilalela uyangithinta lapha ku voice note noma ungithumelele laphana ke nje noma uyangithinta laphana ke ku 86 noma ungithumelela lapha ke nje ke u voice note yeah sawubona kukhoza
3: Mlindoza
0: mfethu kunjani
3: ku line 3 sawubona njani sifuna sikhonakthe nasizwa kuwena thini njani wena
0: ubani lo nokholwa zuma
3: ukholwa zuma lo ngenzi ushayelani khona
0: sho kanje
3: hayi angilele mfethu singangawe aphile umkhwe wami lapha matokoza ishiye lapha eGqoba
0: Nazi yamfethu kuhle kakhulu yezo.
3: Ngiyabonga mina.
0: Thank you.

0: Sekisi ukuthi uyaphepha uma ngabe usuhamba nje kamnandi usuphikela lapha uyakhona ukuthelela lapha kumphakathi ukhumbule leyo mpilo leyo oyiphethe ayiyona ke impilo yakhe wedwa kepha ke uphethe lapha ke impilo abantu abaningi eke sibheke ukuthi bani simthola ngala umsakazo omkhulu cause sawubona
1: mahlobo
0: sikhona kunjani
1: khona maphela ngibiza into dlimusha abantu bakho
0: ke
1: lezozambatha empeleni ntaka mantombe
0: suka awangibiza kodwa mawa uyazi ukuba ukuba kuthiwa ngedwa la ngabe ngiyagiya manje
1: ukuthi abantu abangilethe emhlabeni bakitho bangazitho mahlobo olukhwazi umgamlo nzobo
0: awusuka bantu lelanithi labo nje
1: hayi sinayo mahlobo
0: uthe kupho nje nendawo
1: enseleni yebo uzozambatha enseleni
0: oh awulele ulalele
1: Ang lalele.
0: Nasa kami na siya mga kuna si Sweza.
1: Yes, so
0: thank you. Right, askishi masiwa pego mwenye ngapu uche batini kumisala zo mkulu kozi. Sawubona? Sawubona kukosi?
2: Sikona kukosi.
0: Good job, Fert.
2: Anya pila putu.
0: Mm-hmm.
2: Nako kukuluma nusabelo ngakotele zingla ima zo kasi wakume jolene.
0: Mm-hmm. Nia pila kota wapume jolene.
2: Siyaphila futhi sonke no crash lapha siyaphila.
0: Mhm.
2: Amen buddy.
0: Thank you buddy.
2: Thank you.
0: Hola.

0: Right, bengithi ngifuna ukubheka ngala kwethu laphana ke nje ku Facebook sibheka ukuthi bathini kabantu laphana ke ngalesikhathi. Kodwa ke sizobathina nje ngekudala ngisathi kulungisa laphana ke ezinye nje zeinto zami. Kodwa ke sikhubeke sithi ubathinda ngala ocingweni ababili nje abathathu bese ke siyabuya sikunikeza ingoma sibuye sibe siphethe laphana ke ama voice note. Ukhona osela right wabaleka lo sibambe lo. Ukhozi sawana. Ukhozi. Khozi sawana.
1: Ngomashlobo futhi.
0: Esikhona futhi kunjani?
1: Ngiyaphila mntaka baba.
0: Mhm. Sikhuluma nobathini okuphi nendawo?
1: Khuluma noNdumane wise man wakwaNyawo la iBinoni futhi ngiseyagasa still eBoxburg futhi ngangilele futhi ngisemsebenzini ngilalele wena futhi.
0: Nazi yafethu ziyasha.
1: Azisha futhi.
0: Eita.
1: Boy.
0: Alright, ke sikhijima siyobheka laphana ke ukugcina bese kunikeza ingoma sibuye nama voice note. Ukhona osela ukhozi? Ukhozi sawana? Awu mathu takwenzakalana. Eke sibambe lo. Ukhozi? Usemoni sawana? Hey thaka kunjani?
2: Hey ukhlezo shetsho lo. Bambe.
0: Hayi kulungile mfana siyabonga. Umhleze ehlele. Hleze ehlele abasemuntu bantu ba bye. Hey bafethu. Ya asikuje sibambe ugcina sikunikeza lapha ke ndavu khona sela. Umsakazo omkhulu ukhozi sawana?
3: Oh Ntombela.
0: Isikhona futhi kunjani?
3: Ah siyaphila. Kulman ungagumbi ngila ihlokozi. Hayi ngishele nawe nje ngikulalela mfethu ishaye ibambe kanjalo nje.
0: Awuzwa ke mfethu siyabonga.
3: Thank you yabonga.
0: A thank Right, bangabinto sethi ke singabinto selaphana ke kanje laphana ke nje sohamba sikunikeza inkomo sibuye sobe sipheka ukuthi ama voice note laphana ke nje ke wona thini na.
4: Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi nezwe
5: umsindo
4: sikuthatha sikubeke
5: uKhozi FM
4: uhamba phambili uhlezi nomlindoza kuKhozi FM.

0: Yeah, bengale kuphuka laphana ke insizwa umlabalaba ulaphana ke nje ke shushu umntanam ingoma leka twithola kamnandi ngendlela laphana ke simangaliso kulomsakazo omkhulu laphana ke nje ke uKhozi FM right mangibuka la ngibuka ngapha ku Facebook bese ngibuya ngekutshela indlela esikhuluma ngayo umsakazweni omkhulu wakho laphana ke nje ke uKhozi FM and nangulindiwe Octavia Nkosi ulaphana ke check ziwapha sele check uKhozi FM uthi ke sawubona lindo kuhle ngihlele nge nawe ngikulalele ngila eHealington nangifuthi laphana ke nje ke ubani ke lona uya laphana ke nje ke umseni zibula elaphana ke kwaSwayimane etshela uthi ngikhona ngikulalele nangu unene elaphana ke nay uthi check ziwapi ulaphana ke eRobinson Daily eMpumalanga province from la uthokozana nangunathi icele elaphana ke nje ke kuphikela enyonyana uthi yasiya kuziwapi wasele siya ku Khozi FM nangu uthi asenze sonke laphana kohlelweni ngikulalele ngise nyunyana right nalaphana ke uhlakanipho chamane uthi yasiya ku Khozi FM wasele ke ziwapi mfoko amahlobo uthi angilele nginawe ngikulalele ngila emlazi elaphana ke nje ke kwasi khona munye futhi engimbonayo ngalana ubani ke lona nalaphana ke nje ke ubani ke ungena eyintweni awuyaphila kodwa ungena eyintweni umfoko acele uthi yasiya kuziwapi wasele siya ku Khozi FM ulindo kuhle ntombela sonke ngila kwacele kuphi la kuduka udukada dukada location lapha elusikisika wasele ke Duncan ngibuka lapha ke nje ke undone crush emungwe uri yasek lapha ke ziwapha sele siya ku Khozi FM wasele hey lindo kuhle ngikulalele lapha ke ohlelweni ngikudonsa ku 90.8 lapha ke uthi ke ngisexopho lapha ke nje ke emashakeni nangifuthi omnye ngibona ngalapha uthi ke yasek lapha ke nje ke umzwandile emdlalose lapha ke madlule uthi ke ziyawa nangifuthi omnye ngibona ngala igama la kuswelihle lapha ke sijongo uri hashtag ziyakhipha molo lapha ke lindo kuhle ngihleli nawe ngikuphikela ngise might ilovo elaphana ke nje esmondi nangu usibo shezi uri yashek laphana ke nje ke ziwapha wasethi yashek uKhozi FM wasethi ushezi kwamwe laphana kwamiya enkandla uthi banikelwa ushezi kwamiya laphana ke enkandla hashtag emashushu ngilalele dlukula ngila epostback eGauteng province wasethi ke habashwe nkunzi nangu laphaya banikelona nangu laphana ke nje ke unhlanhla msimango laphana kumzukulu uthini ke la uthi yasiya kuziwapha sase sabona ke umsakazi wami laphana ke nje ke omuhle angilele ngikulalela ngila eMpumalanga province laphana ke eWitbank eClip laphana ke Klipfontein uthi ke laphana ke ngase eScom Park laphana ke nje abaphila abantu lapha kwelakithi laphana ke engoje kwamagojela yonke nase eFryhead kwela baquluzi ukhona futhi omunye ngibona ngala igama la kuThuli Shangase uri yasiya kuziwapha sase yasiya kuKhozi wasethi ke uThuli Shangase eShowelo ngikulalela la ngithi nje ke abaphila abantu laphana ke nje emgazini nang usandile mbobani usandile bani ke lona laphana ke usandile wasethese ku Khozi FM sonke emlindoza ekoze kushaye lelo hora lelo nanaphana ke usandile laphana ke baba ka kandimenhle suka madoda lalihle igama akodwa uyaphila baba kandimenhle angivala nganangu laphana ke uMauzen laphana ke phungula ehloko zwe lasheke noma uthi laphana ke nje sonke ngalesikhathi basakazi bami ngikhona ngilapha ke ehlokozi etapha laphana ke nje kwabolile yeah ulwasethese ke laphana ke ziwaphe madoda laphana ke amagama ezinye zeindawo basho ke njalo laphana ke nje ke emsakazweni omkhulu laphana ke nje ke uKhozi FM right mangabe kukanje laphana ke ngeke ngabheka ukuthi ke mina ke ngingumfuka ntombela ngiyabuka nje thing hey abantu abaningi uma ngabe ke besebenzisa ke imali uma ngabe benemali bayisebenzisa ngendlela ezahlukene ukuzijabulisa laphana ke nje uma bezijabulisa abanye benza lokhu yana lokhu yana abanye benza lokhu yana lokhu yana mina nje mangijabulisa ngemali ngiyangithenga lapha ke izinto ke ezimnandi ngendlela imangalisayo uyabona noma ngeke ngiphume nje ngihambe ngihambele njengemoto ngishaya umoya ngizijabulisa manginemali ngiyobuka nje ezinye zeindawo laphana ke nje ke ezikude kudala noma ke futhi mangabe nginemali laphana ke ngiyakhipha nje umndeni wami siyohlala kamnandi siyodla nje ke mangabe ikhona laphana ke imali ngifuna ukubheka ke ukuthi wena umlaleli woKhozi FM wena ke mangabe unemali wena umlaleli woKhozi mangabe unenyuko yini le osijabulisa ngayo wena ke wena ngokwakho usijabulisa ngani mawa unemali ngifuna ke sixoxe la sithi khona ke sizwakala sixoxe ngifuna ukuzwa abantu bona bayijabulisa ngani baye emabhish bayobhukuta ngoba badla into ezikhala kahle ngifuna ukuzwa kumlaleli woKhozi FM ukuthi yena ke uma ngabe inyuko eyiphethe yini le akasijabulisa ngayo emsakazweni wakho omkhulu uKhozi FM now uyazi uKhozi FM luhamba phambili
1: Buzukambo zangikatele ukugula uk

0: Osha amandla ekamereni iqolo uyakwehlela utholakala kwa boxer 0825735443 zasinda zonke
1: sindizela phezulu aziko nezike zisilandelayo
2: seyisho hamba phambili
3: ukhosi FM lo hamba phambili uhlezi nomlindoza ukhosi FM.
4: Right, kushalo ngampela uhlelekela no Plum Lindy V6 Mr. Mlindoza. Mfana phansi ekandla kwela ngithi madrasa sebuthi ne grand basana kuvuloka kubusakazwa mabambili. Elaphana ke ukhosi FM simnani kuwo lohlanu kuyi Friday la sithi khona sitheke. Elaphana ke ziwapi? Kukuphike la ubheke khona siwuhlanga ngapi? Zubeke phi? Ngabe uyangimema yini? Uyamema yini u Plum Lindy? Uyamema yini u Mlindoza? Elaye lamlale usakho ukhosi FM. Kanti ke laphana ke 086 000 2437 086 000 2437 noma ku 0791639874. Wena mawu nenyuki kupla oyaye uhambe uyosijabulisa khona noma ujabulisa khona ekhaya uyijabulisa phona uma unenyuka lapho ubona cha namhlanje nginemali noma ke uzijabulisa ngani uma unemali futhi uzijabulisa phi khona la uya khona uma unenyuka ake sizwe ukhona sela ukhosi
5: ukamasebenzi njani
4: sikhona futhi kunjani
5: yaphila phela ngiyaqala nokungena manje ithami yami incane futhi ngiyacela manje mase sophuma ngicela umdlali libuya kusa ibuya kusa umketeli futhi ngiyethami ngana ngabe ngiyaphawula ehlokweni ngicela nje umdlali libuya kusa futhi ngiyabonga engiyabonga manje
4: hey lo mfethu ke lamhlanje ngithemba ukuthi ke lamhlanje ayikho lapho uhlelo nabayifakanga mfowethu uyazi
5: abayifakanga futhi
4: hayi no ngelinye ilanga mfethu kuzolunga
5: ngiyabonga futhi ibuya kusa
4: La la la tangi.
5: Yabonga
4: futhi. Right, aske ke base ubheke umuntu ukhoze sabare.
6: Ikhamile.
4: Eh tafethu kunjani?
6: Asikile mkhulu ngikhuluma noHandi ngangubani la eNkandla.
4: Ehhe, niyaphila kodwa eNkandla?
6: Da, siyaphila la eNkandleni.
4: Mhm.
6: Hey, ngicela noshizi la ikarenti angobini lila ku.
4: Awu madodzi ichube siyabonga.
6: Azawu.
4: Awuzweke mfowethu.
6: Hayi, uyabona mina mkhama ngilokuncane ijabulisa ngani.
4: Eh, uyijabulisa ngani nje mawule mali.
6: Ah, uyaphuma nje ngishonele kungqoso.
4: Mhm.
6: Le ngithande lapha ukuthi mangile mali ngene lapha ku BDT. Yabona lapho ku BDT iphathina expire.
4: Mhm.
6: Ngithi ukucosha-cosha mhlawumbe extend la endlini ngiyathanda kwakha kahle kahle yona ndlela engijabulisa ngayo ngolokho ngukhova ukuthi nganinde mali uyabona ama-result akhona
4: into eyikhomba
6: ngithanda lokho-ke
4: awuzwaka mfethu tanki
6: okay hey sobe sihlala ubaba wakho icube lana olinya lelo baba wakho hey la kashizi hey kubi la ekhaleni ngiyabonga
4: hey bafethu kubuhlungu ya eish hey kuzima bafethu siyabonga kakhulu alright asikhishe masiyobheka omunye ngala ukhona osomunye ukhosi sabona
7: Mlindoza
4: mfethu kunjani
7: wabuye emsinga phinda phindela kuyena futhi line 3
4: awu suka madoda ehe
7: hayi bon for it mina nje ngangiyikhipha kodwa manje isikhathi esiningi nje asingaba nomndeni nje sengiyengijabulele mfowethu ukuthi makukhona nginakho
4: wondle nje
7: ngijabulisa umndeni wami nje mfowethu makujabule umndeni wami suke ngijabule ngaphakathi but nokulungisa nje ekhaya sintsheke izinto sizangishintshela-ke ekhaya nokulungisa ikhaya-ke nje lakithi hayi manginemali ngikholelwa kulokho mina futhi yona ndlela nje manje engijabulisayo uphile Mlindoza mfowethu uyezwa
4: awuzwake mfowethu siyabonga uyezwa
7: uyazi uyiphilise
4: usho kanje
7: iphilisi lile lingalalisibele likhipha nakuze kuse
4: kulungile mfowethu siyabonga
7: siyabonga mina
4: thank you Right, ndaba wale mzazi isho izakwela kamnandi yafutha phela sithi khona siyakhipha lelo sithi khona siya lapha ke ziwapi empeleni sengithi siyakhipha no ziwapi ena kamnandi nje ngendlela manje saka ngolehlani bathi zim fry bathi zim fry ya kusho abanemali bathi izim fry mangabuke namali vele ukuthi olehlani kodwa makuyo nemali bathi zim fry namhlanje zim fry hayi bafuna balithekethise olehlani belibiza ngeyim fry hayi yazi ke umuntu bayithekethe namhlanje zim fry kukhona kokuncala kakuphethe ephaketheni Hey bafethu yeah kulungile khona sela ukukhoza sabona
2: Msakazi njani?
4: Bhuti wami kuyaphila, ngiyaphila mina njani wena?
2: Ngiyaphila bhuti wami. Eh ukhali hloka mtshale mtubatuba kaNkombose lona.
4: Mm, ngiyaphila nje mtubatuba.
2: Yebo siyaphila msakazi wami.
4: Hayi kuhle mfethu mani phila.
2: Yeah msakazi. Mina yazi banginemali ngijabisa ngani?
4: Aha.
2: Ngijabisa nje ngokuthi banginemali ngithenga ukudla sizodle ekhaya.
4: Mm.
2: Yeah, mangithenge inyama nje sengenyama sidle nje ekhaya sumndini.
4: Manaka, anijabulisi ni mhlaphe amasalad into eyikhala kahle lapha emadoda thina phela seke siwabona uma kuyilezi yansuku.
2: Hey, siwabona ngalezi yansuku phela amasalad, kodwa nje phela kuyadepend ukuthi ena nami nginganjani ephaketheni. Yebo, kube lo mayonesike nje leyo ukuthi ena ihlobise phela ngapha ihlobise epletini.
4: Ehhe, kungabi saba nje.
2: Ehhe, kungabi saba nje mhlophe nje.
4: Awuzeke futhi thanki ne.
2: Ya ngiyabonga mthakazi wami.
4: Naziya futhi.
2: Phela neyiphuzo phela nazo ziba khona. Uyabona lezi zishisayo. Hey.
4: Kodwa ke kuhle ngoba usuthanda ifamily iqali.
2: Yebo, ngithi ngidla nje ngithi sengifuthi sengigcina ngeyiphuzo zami ke egcineni.
4: Lalela thanki futhi. Thanki.
2: Sure.
4: Nazi. Alright, mse sishibu lafana ke shengene sifarshani yona uqala sawubona umthando okhoze FM osanda kuvulelwa kumsakazo. Cha ulala nje umsakazo ngaphambili kanti ke lo okusakazela kamnandi uhlelo luza kuwena. Uyena ke uLindo Kuhle umfana ka uLindo Kuhle Sizwe umfana kaNtombela phansi lapha ke eNkandla umfana la kasuka khona. Sembe uthi ke simnandi nawe ke njenga lesikhathi la sithi khona isheke lapha ke njenge ziwapi emsakazweni omkhulu khozi FM. Asikuthi mase yobheka omunye ukukhozi sawubona.
8: Good night.
4: Good night.
8: Uhlabelele le uyaphila.
4: Mfowethu uhamba kahle.
8: Unganana ngithi udli green salad nophuthu mangabe yena lokhu ebabambe ehle namaqande babambe inkuku lapha egceke babamba amaqande azwala zeinkuku la egceke.
4: Mhm.
8: Usaphila kodwa?
4: Mfowethu ngiyaphila, ngiphila kakhulu, ngezwe kuwe.
8: Ngathi kade wafika okhuzini.
4: Usho kanje?
8: Kwangihlekisa kanjani okusithenga elinye ilanga kwathi hey uma kusosengene wena akulali sidalo kulala uma usuhamba. Ngathi ungehlukani nokhozi wehlukana nokhozi uyothatha intambo eyihenge.
4: Hawu suka mbatho.
8: Hayi cha bantu nihlekelele udomethi lo masifake into engenalo into yokusulela nya. Ngiyabonga mntababa ngokungivusa umntababa.
4: Yeba ukuthi
8: lafimari. Cha mina uma kuswe nje kukhona okuncane hawu ngithi nje mndenini hayi ake siye nje siye le drop nje kungekho lutho kuyabaza abantu besimame bathi uma ungabathengelanga no ice cream hawu uba ufuna lokhu yabefune lokhu yanalokhu yanalokhu yasizulele nje drop kungekho lutho. Impili yaya phambili kanjalo osuku kutholile kodwa kuncane ubamba amanqine ezinkulu la ekhaya ngiyabonga
4: kakhulu
8: yebo kuncane
4: hayi kunakho kubuzwa nje kunakho kumuzwa
8: mbu ngambona wathi impela awuma ngikhulume ngalo muntu ngabe ngisala la baba yo kuncane uphile yebo
4: thank you. Hey bafethu ya abalibo umsakazo Khosi FM abe lapha ke jike bengichaza lapha indlela beza ngakhona right ya emsakazweni omkhulu Khosi uyazi ukuthi lento yokujabulisa lapha ke nje ke yokuzijabulisa kakhulu kazi mawune manje uyabona mina ekhaya lapha ya kwaNtombela umfana nje uBlamlindo lo okhuluma nje ngamanje mina ngingogcina lapha ke ekhaya kumama wami uMashisi yani nami ke ngizothi mangabe sengine imali kahle lapha ke uma ngabe nje nginayo imali noma uma ngabe nginayo imali ngiyangithathela lapha ke uma wami nami ngizalayo lapha ke neytime ngoba phela ngokugcina bakwethu ngiyogcina ngimbijana ngintwanyana nje encane ngendlela eyisibaka eke ngibathatha nje ngithi kubakhipha nami ngibase kwezinye indawo ya bezibona ukuthi nabe cha nakho sibalekile ingane nethi yokugcina cha intombi yakwasheze ngiyithathe ke impela ngihambe la ngoba phela ngizalo uMashisi mina phansi lapha eyalambu lapha nje ke eyalambu lapha ke nje ke la nami engizalwa khona yalambo awumniyaphila kodwa yalambo bafowethu ne right kodwa ekhaya kumame esembuthi ke baphila kamnandi lapha ke ngendlela lapha ke eyisimangaliso kanti ke mina njalo ngubhlamlindo lo ungisho njalo emasana vula kho umsakazo sawubona sibuze ukuthi ke wena ke mangabe unemali mangabe unenye kuphethe kusama sensanyana yabo yini le oyaye uzijabulise ngayo ke wena ke right ke sibheke ukuthi ubani simtholayo ngala ukhono sela ukukhozisa ubona ukhozi
9: Wola mathabo.
4: Wola kunjani mfowethu?
9: Uyaphila mathabo muhle, uphila kanjani wena?
4: Awu mfowethu kuyaphileke.
9: Eh ubaba uShelembe lo ithemba lamangubane lo onhlekele akathi umbusile.
4: Ehhe.
9: Eh wena ngingambusi lo moso khuza empangeni lapho buka.
4: Mhm.
9: Ngeke baba, ngubaba ngomnomzane engivuthiwe.
4: Yeah.
9: Uma ngini imali mdaba baba, khona into ekhulumile lapha yathi iyahamba iyothenga. La mangamnye amnandi azithi azoba mnandi ekhaya. Abazoba mnandi emndeni wakhe. Masizowadla ekhaya.
4: Mhm.
9: Ukujabula kuhle, ukujabula uthi nomndeni wakho mfowethu. Kunokujabulela uhambo. Hhayi, ngikhulumele mina ngikhulumele abanye nokuthi ngihambe ngiyodla. Ilo kuze ngoshisa nyama la umndeni wami ungahle mfowethu. Akuzokhali kahle kimi. Mfowethu wokuhle nje mfowethu ukuthenga leyo voice emnandi, leyo sosishela emnandi mntaka baba. Elihambisana naney'phuzo zakhona, mina ngiphuzi-ke angibhemi kodwa-ke phela kufanele kube khona 100% mfowethu ozoba khona mfowethu udliwe nje ekhaya kube mnandi nje mfowethu kufune kahle. Namathonga ajabule ngoba ajabula phela uma ngabe umndeni nawo.
4: Yeah. Ngisacela ukubuza la baba, ngiyajabula kakhulu uma ngabe ngizwa ukuthi wena umnomzane ubaba. Uyayizwa? Ngifuna ukubheka la ukuthi kuyiliqiniso noma kuwumbono ukuthi ubaba kuphela umuntu okufanele athenge impuphu ekhaya.
9: Hayi, wonke nje umuntu okhona empeleni ngizokutshela kanje impuphu.
4: Ngoba kuthiwa ngeke kuzokuthiwa uma ngabe uthenga impuphu ekhona umuntu njengobaba mhlambe nje ngoba phela impuphu kuyakuthiwa yakhe. Uma ukhona umuntu njengobaba kuthiwa impuphu nje awudlala uyilokothi ungakuthenga koko ukuthi impuphu ungayithengi. Impuphu kahlale bathi kuwumthetho ukuthi uthenge ngobaba. Angazi nami ngiyabuza ukuthi ngampela kuwumbono yini noma nje mhlambe kuyiliqiniso noma kuwumbono nje wabantu.
9: Khawu lenkosi engizothi ngimta baba yabona mina ubaba wami futhi ushona indoda nami mhlambe ingala mfowethu mina ngishadelwe ngoJanuwari 10 1987 yayizo ngene sase ngijame nemvule sasinzima yabona mfowethu umama wasekhaya umuntu olapha esikoleni afundise kwakodwa kufunda wakuthola ekhaya kitashele basikanga eneziqu kuthi ngimthathe neziqu mfowethu yabona kube kushaye o-15 mfowethu angiphe athi baba uhambe uyolukhuza uyophumuza ingqondo uthi ngokuthanda wedrobhini. Mina-ke ngazi ukuthi mina-ke engizokuthenga ngizokuthenga ngithenge sibuye okunye okudliwayo okunye okungadliwa ashatha babasibanda yazi yayinti yakho ongenzeka ngoba nami ngisengenza i-surprise yakhe mfowethu before iy'nkukhu nje la mfowethu sengabayeke la mthuthu mfowethu kodwa yathi ngathi uyazi bengihlaba inkukhu izolo nje futhi ufike isiphole kamnandi mfowethu isimnandi yeoba nami ngikhombisa ubaba ukuthi ubaba ubaba ngoba efuna ikhala lakhe lifudumale mfowethu. Mangabe ngiye edrobheni funa uphotho plastic ngoba ngangisasebenza mfowethu ngasebenza esimini mina ngengisho igama lami mfowethu ngaze ngaba no-31 years so eMaritzburg Pinetown ayiGoli mfowethu ngabuya mfowethu u-2014 sengizekhaya mfowethu kakhulu wena wenkosi
4: ngenxa yesikhathi
9: wena masebo mohle
4: yebo mfowethu
9: masebo
4: yebo
9: ake ngithi dudu lapha kumzala wami ubheke lakhe ezumu ulapha empophomeni empophomeni unamatekisi ulapha futhi emashengeni nomuzi yapho uhakelo unkosikazi wakhe umandlovu uzalwa u-anti wami uLegina ngithi ngenxa yasenxamalala umashayelembe kalumashayelembe ngiyabonga wena wenkosi
4: mfowethu siyabonga kakhulu
9: wena ngicela ba
4: thank
9: you.
4: Right, 086-000-2437. Angazi-ke la kuma-voice note am ukuthi ngampela laphana ngizowathinta kanjani la ngoba ngibe ngisathe ngiyathinta laphana-ke njenge-network iyangibulala iyangishaya. Ngicela ningadinwa kakhulu bafowethu laba bama-voice note kakhulukazi ngoba ngibe ngisathe ngiyazama lapha ayikhona i-network iyaphika kodwa ngizothe ngiwafusha nje kancane ayoze egcine laphana-ke ehlangana. Ke sibheke ukuthi ubantu oseyila uKhozi sawubona.
10: Injani wamahlo?
4: Asikhona bhuti wami kunjani?
10: Hawu siyaphila mina ngumhlabango ngizayithulile.
4: Anzaba.
10: Ngingwakwahlabango ejozini kwaqondile. Uyazi ejozini.
4: Yebo angengizwe, angaze ngafika.
10: Sayikhandela kulwandle olukhulu idamu lapho abathi ijozini idemu lulwandle bofika uzolubona.
4: Hayi ngoke ngifike ngizolibona.
10: Leli dam leli lu number 5 eSouth Africa yonke.
4: Ngobukhulu.
10: Bese liba number 1 kwaZulu Natal. Bokuvakashe ngapha ngakithi ke mfuka amahlobo ubone ubuhle benjalo.
4: Yebo, hayi ngoke ngifike ba.
10: Kodwa ke embuzweni wakho lo ade ubuza umkhampe nje ngoba ade ubuza zakithi sonke thina bobaba.
4: Yebo.
10: Ka impupho ithengwa noma ngubani akusi umgomo ukuthi ithengwa ngubaba nje inondo nendodana nje lapha uthuba okwashaba uvele kukule impupho evena ekhaya nami ngingazi ubonile nje ukuthi impupho ayekho ngoba phela impupho ikudla kwethu sonke ngicabanga nje ukuthi mhlampe kuyikusho nje ukuthi hhayi impupho ethengwa ngubaba
4: no hhayi ngizwa kahle siyabonga kakhulu
10: ngiyayibongela maso
4: thank you Alright umsakazo uKhozi FM umsakazo nawe yazi lapha lokuhamba phambili emsakazweni wakho omkhulu uKhozi FM
3: Uhlezi nomlindoza kuKhozi FM uKhozi FM
1: uKhozi FM
3: luhamba phambili
4: wazewafa wenkwa

0: Ubuhle Ntombela ukhosi FM.
1: Indumezulu yomcimbi eziyakhala Mo Sun City ibuyile.
2: Woza ke sizobungaza amaciko nesintu sethu ngomgqibelo mhla ka 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl.
1: Amasanga avulwa ngehora lesibili ntambama ngo-2 bese kuba umnandi beyaqala.
2: Kuzobe kukhona iMafika Izolo, Youngstana, Khuzani, Shandesh nabanye abaningi.
1: Amathikithi aqala ku-R350 eTicket Pro nakwaSpa. Ithikithi limngenisa esangweni eSun City nase Super Bowl.
2: Siyakhala Mo Sun City. Ungaphuthelwa
0: Mafresh ukhosi FM.
3: Sibuyele emuva ku-2004 My Like a Destiny. Umbuzo uthi ubani omunye waphinde wayenza le ngoma eNingizimu Afrika? Cause hello,
4: kodwa Mafresh ipare akhethe
3: My Like ayenza, ubani omunye wayenza?
4: Awu DJ Sbura.
3: Hello.
5: Hey my friend.
3: Puma blengoma Andy.
5: Hayi, shawu kaspanyo verse na umunye usiswa special 204 best.
3: Ha ha ha.
5: Yengo.
3: I used to think.
0: In top 20, Noma Fresh. Lindo kuhle Ntombela ukhosi FM luhamba phambili.
6: Alright, na kanjani lesikhathi selaphana ke mzuzu engamashumi amabili laphana ke nje ke nesikhombisa ngaphambili shala phezu hora ke lesibili emsakazweni omkhulu cause yafa emsama nje kamnandi ngendlela esimangalisa ohlelo ziwapi kukuphila khona ubhekephi nje ubhekephi nje basibheke lapha ayikona laphana ke nje ku weekend emnandi ngendlela imali saka kungumhlakabani kungumhlaka 22 namhlanje ke laphana ke nje ke laphana ke uMay ya 2026 esengulisa manje kamnandi uhlelo lapho sithi kona ziwapi noma kanjani laphana ke nje ke ngibingelela induna yami laphana ubaba laphana ke nje ke unxumalo uzwide laphana ke nje phansi laphana ke endaweni yakhona laphana ke enkonisa usuka amagudlu ucuphucuko uphikelelele laphana ke enkonisa ongisha laphana ke bese ngiyakhuleka laphana ke nje ke enkosini yami lapha kokwashizi awukulakithe enkandla amadoda suka 086-000-2437 086-000-3427 Ake sibheke ukuthi abantu bathini abantu ngale emsakazweni omkhulu cause yafa manje ngithi ngiyabuka ngapha ngile ngiyabheka ngapha endaweni ethinta lapha ka nje ke uWhatsApp kodwa ke ngizozama nami ukuthi ngilungise ngendlela emangalisayo ngoba manje ngithi ngiyabheka ngapha lapha ke ku voice note lapha ka nje ke in network ngila ngathi thanda ukuba inkinga nyana ke la ngendlela esimangalisayo kodwa ngizohamba ngihambe ngibuye ngibabheke ukuthi bathini abantu nangapha kwethinta lapha ka ama voice note ukumsakaza omkhulu cause sawubona.
7: Mendoza.
6: Sikhona kunjani?
7: Mendoza.
6: Yebo kunjani?
7: Yes, khona kunjani wemfoka doctor.
6: Hayi, mfethu kuyaphileka. Sikhuluma nobathini?
7: Ngikhuluma nomzakhe Mvelase la ewashibanga hlathi enumber 2 phansi kwentaba enkulu eMbulwane weMahlobo Hlazana.
6: Awu Mahlobo Hlazana, yes. Eh.
7: Hayi mina Mlindosi, hayi ngikuthi nje imali nje idlalela ekudini kakhulu nami umthetho wakhona.
6: Kodwa angijwayelene.
7: Hayi imali. Ayimfuni mina ngisaphe siyayo.
6: Eh, awusuka bathu.
7: Eh, kodwa ke makuthuke nje kwenzeka weMlindosi. Hayi, ngiye ngithathe nje inkosikazi yami ke ngithi njena. Mhlawumbe ngitshela uDave inyanga lena ngathi ke ngizobe ngiyiride kakhulu. Bese ngitakutheke lapho ukuthi buffet. Ikhona nini lapho ekhawu. Angase ngingase ngisakha amagama phela eyitolo weMlindosi.
6: Ya kunjalo impela.
7: Eh, ngitakutheke lapho ukuthi ke ibuffet ikhona nini. Ikhaphuli yithi zoba ihamba kanjani imali yakhona.
6: Yeah.
7: Bese ngidayi ake wenzeke ke bese ngilokhuza ngithi hayi ake ngibukeke ngaleyo ndlela leyo. Leyo Sunday yale ubuffet leyo.
6: Awuzweke yeah.
7: Eh, lapho ke siyothokoza ke lapho ke sithathe nezithombe. Sithathe nezithombe ke ayi ke kubazukulu ke sesizobuye nje sesithathengele. Lokho nje sizovela kusayathanda mase sibuye sesizikhaya ke.
6: Awusuka
7: bathu. Sithathe nabazukulu ngoba akuphatha phela lokwalapha.
6: Eh, ushiblika nje nomuntu wakwakho nishiblika nje. Eh, nikhipha awusuka manje.
7: Ni shuta futhini lapho.
6: Nikhumbula lezayikhathi mhlawumbe niqala ukubonana nje awu mhlawumbe niqala usazoyibika ukuthi hayi mina ngusibani bani
7: hayi phela angikhohle weMlindosi ngoba phela inkosikazi lena enginayo sesineminyaka manje isu-31 sishadile Mlindosi
6: awusuka madoda la amnandi lawo maka
7: ngoba yintombi iminyaka eyisithupha Ntombi kwathi ke lo ka 31 lo ku 31 sishadileke lapho.
6: Yeah, ayishi bafuthe. UNkulunkulu anibusise njalo.
7: Angizwa mndeni.
6: Ngithi uNkulunkulu anibusise. Hey.
7: Hey, ngathi ngaba njalo ngoba sibambele kahle. Ngiphela ngibona ukuthi sekukhona ngakuye ukusikhazamise.
6: Cha, siyake
7: sesina yomlindo. Sawuphela sesikhulile wemlindo.
6: Akuseyilula impela. Siyabonga kakhulu.
7: Yiye kwahlathe number 2 zakhe la. Inkosikazi uThemba kuye weMlindosi.
6: Nazi yamfowethu siyabonga.
7: Hey, iphatha kahle ngoba nasekolweni la, ayikhiphela nje o distinction igama lami liphakade
6: bekapha. Libe seyintweni.
7: Oh my distinction, yebo, yabakhulula.
6: Yeah.
7: Hayi yabonga weMlindosi, kwahlathe number 2 zakhe la.
6: Thank you.
7: Thank you.
6: Ezekhe ziwapi? Ezekhe ziwapi? Zikatha kapi? Sibheke ku weekend. Nyani khuza njalo niye emaphathini, niye lapha ke emcimbini elingamenyiwe. Ngiyazisa uma usubusa ubele emuvuthu yazi nje yazi baze bangiphatha kapi lapha. Ngampela ubuyapi? Ngoba phela umenywanga ikakhulukazi lapha ngoba phela kodwa ke phela insizwa imenywaka. Cha insizwa ziyafika impela ziyifikele qathatha lapha kunomcimbi khona. Abantu besifazana ke kufanele bamenywe bakwethu awumenywana emcimbini. Ningavele nizifikele nje uyayibona le nto le. Kube khona nje ikhati elizoshuthi hayi cha nakho ngimenyiwe ngoba kugwema ukuthi ngampela nje ubumenyiwe nje ungayitholi ngampela usuthi wena hayi cha mina bangibizele nje ukuba unisuke nihlele nje banimenyiwe nje kuyazi ukuthi uzobe khona usibani bani. Ngitshele nje usufika lapha ke awumenyiwe sekubhizeke yawetho lapho sebekushiya nje ngaphandle. Mama nje bakunika sebekushiya ukuthi hayi no ngi-right dlula. Hey bafethu ya asikuthi besibheke la kumlalo Khosi FM okusekhona la sabona uKhosi.
8: Mpoka mahlobo.
6: Isikhona kunjani?
8: Siyaphila bhuti njani?
6: Hawu mfethu angikwazi ukuphila okunjena.
8: Hey ngiyathanda energy yakho manje yakumnandi kulalela umsazi kusuka hey
6: awu bafethu awu ngiyathokoza bakuthi
8: ngiyathanda energy yakho mfethu ngiyathanda kakhulu
6: ngiyathokoza futhi ngiyabonga
8: nomsazi omusha ofikayo ashise kangaka umsazi ngiyabonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi nabalele bokhozi bakuthokoza lalokho
6: awu mfethu
8: ungene etopicini mfethu mina nginenkolelo ukuthi unemali kufanele uqale ekhaya.
6: Yeyi.
8: Angikholelwa kakhulu lento ukuthi ufanele ukuphumile kuma restaurant umoshe imali eningi. Because le mali ufanele ngabe uyispenda lapho ngakwazi ukuthenga ukudla ekhaya, uthenge lokho nalokho, ujabulisa abazali besaphila. Kakhulu yazi mase nabazali baphilayo. So kubalulekile lokho ukuthi ubanakekele. Because nje ngiphatheka kabuhlungu uthola ukuthi umuntu wayengakwazi ukunakekela abazali bakhe besaphila. Ngesikhathi bengasekho bekhane ekhipha lokho nalokho akusesizi.
6: Yeah.
8: Oh, ngingakholelwa nje kulokho.
6: Yeah.
8: So bangile amafundi nje fanele ngenze lokho okubalekile ukuzojabula abazali bami ekhaya.
6: Yeah, mfowethu yazi. Wabeka iphuzu elibalekile abazali bakho bajabulise. Bajabulisaphila abazali bakho uyabona. Yes.
8: Ungabonakala ngalela la ngosukhipha mhlawumbe ibhokisi lokubhekela lelana kufanele kubonakale asizilutho lokho because abakaze bathi kuwena ngiyabonga mntanami ngoba nje 1, 2, 3
6: uyazi ukuthi ya uyazi ukuthi kunesibusiso esiqhamuka kumuntu omdala esekha ethi ingane yami ngiyabonga kuhle ongenzele khona inkosi ikubusise.
8: Ngizange ngibonge kanjalo umuntu mayisho kanjalo na ukubona umuntu mayisho kanjalo ukuthi ixoxe lolu
6: uyabona. Iya kuthi ixoxo
8: lona abantu abasakwazi ukubona abantu abasabonki ikhathi esiphila kuzona ke kodwa mawukuthi sena abantu ababongayo nawe ba appreciate ngokwenzela izinto lezi abangeke basakhona ukuzenzela mawukuthi usakwazi ukubenzela
6: uthola ukuthi omunye njalo bakwethu azambeka isandla omunye umzali wakhe okuyinto ngaphela okuyinto ngaphela esiya esibuke sibuke yenzeka uthi manje kodwa ngaphela umuntu abeka isandla umzali wakhe umzali eyishiyazi le nto yazi
8: ngathi sokuthi mhlambe angelinye ilanga ngicabanga ukuthi lokho sokwenziwa nalokuthi ingaza manje sezaphuza kakhulu utshwala ama-drugs and benda izinto by not knowing ukuthi yazi lento engenzayo i-wrong Yeah.
6: Yazi ngangayibuka nami ngibuka la uthothi ngibuka la kwezokuxhumana nje uyazi ukuthi uthothi ngiyibuka sivele zehle inyembe zikumina ngithi oh Nkosi. Engabuya bona ukuthi lo muntu akamshaye ubani noma mhlaba kaboni.
8: Uyaphila wena amahlobo. Eza manje ingane ayisaphili. Kusho ukuthi uyaphila ke manje.
6: Yeah, mfethu yeah. No,
8: ngiyabonga kakhulu futhi igama lami ngomandla ngwaZulu ngibhenya ngasho ngwaZulu ngiboyfriend ngila kwalongoma esidangeni. Sikuthola ku 91.5 ke la.
6: Lalela ziyasha makunjalo ngampela ndathi.
8: Dante put.
6: Ola. Lele kwazi ya FM Sibnandi number 1 emsansi lesho izakwena kamnandi ziwapi ziwapi zikhiphapi ziqathakapi ziwa kuphi la khona semuthi ufaka ama headset akho usemsebenzini semuthi mhlaba ke usemotweni yakho ulala nomsakazo lapha ke ukhozi ya FM mhlaba kenzeka nje ke ukuthi uyayicibula impela uyibeke phansi eqinisekise ukuthi ispeed leso hamba ngaso ilesiya esifanele lo mgwaqo loyo ohamba ngazo yebo nje bakusebusuku nje ngiyazi abantu abaningi bayasithanda ispeed qinisekisa ke nawe ukuthi ispeed awugijimi njengoba kusebusuku kanje uyazi kuneminye imigwaqo othi kuneyinkomo hey bafowethu kunalezi inkomo lezo thi kusigcina zihlala nje emgwaqweni endleleni zima nje mhlawumbe nawe uthi uyibeke phansi mawuthi kuqatha athi hayibo uma uthi uyabreka vele usuyishayile lo nkomo emawuthi uyabheka ezinye zeyinako naneyimbongo hey bafowethu qinisekisani ukuthi uma be drive ebusuku bafowethu ngiyazi komunye mhlawumbe ulalele njengamanje uyibeke phansi ulalele umfana osenkandla iV6 ya yazi ke bawo ningibona mani ngibona lithola mlindoza ola mlindo yeah right asikuje bese pheka obunye nga abalali bomsakazi ukhosi ikhulumela nabo ngalesikhathi sawubona ukhosi usemoyeni hi
9: mlindo
6: eyitha eyitha kunjani
9: yaphila nkosi
6: mfethu kumnandi nakumina sikhuluma noba
9: khuluma nomkasi wamtshali kwahlabisa empanzakazi
6: ubani umntase
9: umkasi
6: All right, uyaphila kodwa Nkunzi?
9: Ah, ngiyaphila.
6: Lalela mfethu kumnandi nathi la.
9: Ah, mina bangiphethe kwamasente ngiqalela empasheni, umuntu okhonza impasa kakhulu.
6: Ah, uyile ndoda egqoka kahle.
9: Hayi ekhaya ngibese ngibheka nje mangihamba ke ngiqale ngivule futhi ngiqalaze ukuthi khona.
6: Mm. Uyazi ukuthi wayisho lento kwangathi uyimi. Uyabona mina manga beyine imali nami ngiqale ngifreshini ngibheke ukuthi bese ngithi ma khona ne fridge athu maqhalaza ngana mangiyafika li empty ngithi mina okay sengiyazi ukuthi fanele ngibuye nani ya into enhle leyo kumnandi nje uyazi
9: yeah
6: mm awufethu uNkulunkulu akubusisa
9: ukuthi akufuni ukusisho sisho ngeke kumele ukuthi impela okwenzayo ngonga ungasho ngeke ujabulisa abantu
6: ehe ungasho ngimpela kunjalo uyazi ukuthi
9: unenzeza wakho kodwa ube wazi ukuthi hayi lento eyisho yayikho
6: mm uyayibona lonto
9: Yeah.
6: Uyazi ukuthi abantu abangajwayele njalo ukuthenga ekhaya kubabhlunga kakhulu ngoba babuya bahle. Omunye ke mayithenge mayithengile ke uthola umuntu usethengile ke ngalelo langa lelo. Uyabona mayithengile ngalelo bani useyo sibalela ke ngokudla ke asibalele ngokudla. Ngoba phela nakho ukuthenga yena uyabona. Aza uyazi kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyithengile ke impupho ngaleso sikhathi leso uyabona uthola uyafika sekulelwe ke ekhaya mase kulelwe ubuya uphelile uyabona